0: Tribayo.
1: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramiloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong ditribayo. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom ditribayo, Sir JP?
1: Well, para na ako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Mm. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
2: Yay.
1: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa ditribayo matag adlaw iya jud ning gipang-arado.
2: Unsa gani ang luyo sa ditribayo, Sir JP? Ang monolaurin.
1: Yes.
2: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan raman unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
1: Mm-hmm. Mao nay rason siguro, Doc Ramil, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
2: Oh. Wow. Kay man lubi mao ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
1: Tree of life. Mm. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa ditribayo dili jud ni mo makita sa plain vitamin D3. Mo nay bintaha sa ditribayo.
2: Kada bang na kay inumon nga pangkontras kagaw,
1: oh,
2: nga ang imong sundalos lawas pa-relax-relax lang, gapahuway.
1: Gapahuway ra.
2: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og ditribayo.
1: Mm.
3: Ditribayo.
4: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang ditribayo 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
2: Usa pa ka benepisyo, Sir JP?
1: Yes, bintaha jud kung naka-ditribayo ka kay iyang virgin coconut oil jud.
2: Mm.
1: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19.
2: Mm.
1: Sa makausab balikta sa HIV.
2: Correct. HIV.
1: Mhm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagyapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
2: Mm.
1: Doc Ramil,
2: mm,
1: kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon.
2: Mm.
1: Ditribayo kay same component ang ilang gipanginom.
2: Correct.
1: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc.
2: Mm.
1: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Ah. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag.
2: Mm.
1: Usa sa ilahan namatay sa 3.
2: Mm.
1: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan.
2: Mm.
1: Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
2: Mm.
1: Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa ditribayo o gwa sa plain vitamin D3.
2: Mm. Mao na nang sa kuha, matag-adlaw jud ko gainom ditribayo, Sir JP.
1: Mm.
2: Pinakaganahan jud nako sa ditribayo, karang dili ko daling malimtanon.
1: Oo,
2: at least, di ba, bisag 80 anyos ka na, Sir JP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
1: Ah, empleyado ra po ko Japon.
2: Mm.
1: Himsog ang imo mga brain cells.
2: Mm.
1: No.
2: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og ditribayo, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
1: Correct.
2: Pasabot nga kung nindot ang imuhang brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang ditribayo, Sir JP, pag sulod si ditri padulong sa imong army ug ang BCO, maguna dyan na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
1: Sa to pa, pag inom ni mog ditribayo, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
2: Correct.
1: Nga mo diritso sa kampo.
2: Mm.
1: Unya ang mga pulis nga mao si Ditri, ang laing 100 ka truck nga mo diritso dito sa mga silyula. Maingon na sila nga dito rami ha.
2: Mm.
1: Tawagi rami kung naana.
2: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
1: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Kuana?
6: Naperdiya ganing number 2.
5: Ang mga Australian. So, ang kontra ng mga Williams na tasong guro?
6: So, actually, ang Williams, tandem sila ka doa kay sa, ano na, sa doubles.
5: Doubles?
6: Ang mapunya si Venus Williams.
5: Oh, no? Good. Oh.
6: So, amuna. So, ang premium ni Iyala, kung nagampag siya sa first round, bisan wai pa, pag sulod niya pa lang sa first round, automatic, nagali ka kay 5 Eric. Pag sulod mo sa first round, automatic, 10 million pesos imo premyo.
5: Okay.
6: In pesos na ka euro tong price na mo.
5: Oh, oh, oh.
6: Kung makasulod ka second round, automatic 15 million ang imo. Kung mag-champion ka, malo kapila, 261 million pesos.
5: Oh, grabe.
6: Grabing premyo na isa Wimbledon.
5: Akwarta ni Iyala, sumong bilyon na. Kiti, damo naman siya ng sudlan ng mga hampang. Plus may mga endorsement na siya sa mga lagko ng mga sports apparels. Lagko kayo, mga tennis ng mga endorsement. Grabe. Mga sapatos, yes na, mga bag niya.
6: Nagusto. Okay, balikan ta nga itong congratulations ha. Tanawin ta ka ba ipang magsaka pag isa sa round of round 3?
5: The first Filipino to win the Wimbledon ha.
6: To qualify the Wimbledon. Kagtaas ang rankings ha. Sa bilog ng Asian, siya ang pinakataas, 31.
5: Actually, yung Wimbledon, ang tennis,
6: pinakataas siya, 29. 29. Rank 29.
5: Oh, sa ATF. Mm. Oh. Ang tennis, damo na klase, the highest is among Wimbledon.
6: Yes, the highest.
5: Because this is a slow game. Mm-hmm. Kay grass ni siya ya. Mm-hmm. Ang fast game amo ning semento.
6: Hard court.
5: Oo, hard court. Mm-hmm. May ara man niya nga mud, mm-hmm. may ara man grass. Ang mm-hmm. grass is the slow game amo ning imbang sadyak.
6: Kay kabalukati dapat persado kada sa grass kay bounce bla. Kay kabaluka ko ding ginobras Pilipinas kinobrang bola.
5: Oo. Diri na saton.
6: Pinoy ni nagobra gali sa yes. bola sa Wimbledon. Sa
5: Wimbledon.
6: Oh, Pinoy. Correct na. Di sa Pinas. Mm-hmm. Check ko na karon kung sino ngalan ng gobra. Na diri na gali ginobra kag ipamerika.
5: Oo.
6: Now, ang reaction sang tawa mo ni, daw gusto pag-aon ko sa mag-asawa, sa magkirido ni, nga daw ba na pang may sala? Pero daw di pati hindi pala matita, no? Si, ano ang bali, ano? Nagpakasal lang siya kuno kay bangod sa four-piece.
5: Four-piece.
6: Tiyat, at the end of the day, ang natabo dali, ang natabo kang kipay Eric, no? Hambal nila, love is blind, but we need cash, no? Blind, love is blind, but we need cash. Amo na natabo to si Duban. So by the way, Subong adlaw, ano namang schedule? Subong is Friday.
5: Friday, Subong.
6: May ara ta sa Victoria's Consultation.
5: Okay, 9 to 5?
6: 9 to 1 p.m. 9 a.m. to 1 p.m. Victoria City.
5: Victoria.
6: Silas Villa Vista. No? Si Doc, si Doc, si Doc Silas.
5: Doc Sai. Doc
6: Sai, oo. Kag ati sa ulotan din yung kabangkalan niya Monday kag Wednesday mo, no? Ti tanungon na to na, no? Ti kadadlaw na miyara na talawagon sila di oh.
5: Si Doc Sam gali ari di Monday, Sunday to Friday ha.
6: Ari di sa Bacolod. Ati Audrey lang na di siya.
5: Oo, no? Doc Sam.
6: Ti basi gusto mo dito sa ano? Gusto mo mapamabinay ta?
5: Mabinay ni Gusto.
6: Kada Martes na libre nga konsultasyon. Doc Farland, si Doc. Okay.
5: Okay, very good.
6: Balikan ta si Audrey this time around, sa line number 1, no? CK5 Aubrey, ara sa line number 1. Balikanta, Aubrey, ara ka na?
0: Yes, sir.
6: Now, ipadayon taguro ka K5 Aubrey ang payag sa nanay. And then after that, ipa-ready ta ng Rebs kag K5 Adrian ang tingog sa bata, dabla, no? Ka K5 Adrian, aring nanay, ipabati na ito with K5 Aubrey.
7: Balik kong nahulog ang imo nga buot.
8: Nahulog kayo nang buot. Isa sa amon ba? Amo itong nahulog. Nahulog yun ang buot. Pagtapos nang iyan na nga ako ng mga bata, daw na namian man sa iyang tiyo, tungod na ang tanan ba yung hinatag, yabla nga, tagaan yung kami kwarta.
9: Sa nagka, baby, na kamulag ka bata, kamo, naguba ang inyong relasyon sa bana mo?
8: Wala.
9: Bulagay ka?
8: Wala pa.
9: Ano natabo?
8: Anong bali, dira lang ko ano sa iya. Dira lang ko, wala ito na upot siya sa iya. Kaya nga, sir, nang pinto ka ba rin na sa iya, hindi iya. Tising ko, dahil yung magmakawin sa gani, singkod rin, katungkol na kasala, naging mong ko sa imo, iaara na sa imong desisyon.
9: Before ka nagkasala ka ma'am or nakabata, kamusta ang imong abayaw? Kamusta ang relasyon mo sa imong abana?
8: Apo, sinagit niya, gamuganig sa wala ang kasala.
9: Antes ka nakasala ka, hindi na siya namin sa iyo.
8: Oo, hindi na siya namin. Yan nagaling namin, sir, na natulog kami nga wala kami kakaon, sir. Kaya makalakat siya bala, malipat siya. Nung puli siya, nung wala kami, nagpuli sa aga na sir, isang gabi, kaya bago kami dito na kabalin ba sa Kambakal Bayo. Di, wala ko dito pangilala, wala ko sa ideya nga maghulang ko bagat bugas. Tungkol nagsabi ko sa iya nga, pulian niya dito kami, kahit isipre, magbuhan lang kami dito. Di, kita niya mga wala kami bugas. Nag-inom, nag-ihaw-ihaw ko sila kung sangkato. Pagtapos aga na natulog, nagbuli siya. Sabi mo, ako mga bata na may duha, may sobrang isa ka na edad sa bata, may tatlo, may lima, sakad ako. Sir, dumaan ako, may gamay-gamay na bugas. Sige, wala ko, ang wala ko man sa sigurin, ugawon ka ni Day, sinya mo uman.
6: You see? Aubrey, at least na batian tang side niya. Damo, ginsubong gabrogot, ulong lang kag dumanungay tao.
5: Gawgtas ko.
6: Gawgtas mga tagpalamati sa payag ni Day. Grabe man is manang magdalina, magambalo. Magdalina. Daw ay gid siya yung tayo lang ang pag-inulsol sa natabo. Ay gid siya remorse, Blackie Paverico.
5: Why gid feeling of remorse and no feeling of...
6: Why gid siya pag-ulikin sa banan niya?
5: Nga hambal na lang abi nga...
6: Tani gina banan na, kung nag-amukan naman lang nataniin manang magdalina, tani binayaan mo na lang na nag-upod ka na lang siya kung diin ka malipayon.
5: Oo.
6: Ha?
5: Mugin ang subos na lang.
6: Kung ang irog mo ay dalawa... palayain ng isa.
5: Doon muna tani. Spy ko gapano gid no.
6: Gali. O break, ano naman ang payag sa bata nga nakakita niyang nakakita apo kun bata?
10: Kay 5L John ang istorya naton is ang subang gid niya nga bata. Agin pahayag da niya nga wala gid sang lugar sang kapatawaran para sa iyang iloy sa karon kag sa naghimo nagpatay sa iyang ama. Kara kita interview da kay 5L John kay Sir Eric, pwede ta ma-play.
6: Okay. Kipa Badrian. Tira.
11: Sige ka inong. Niya gusto niya akong magpahuway. Kaya ano mabatian niya kung si mama nga ga. Nagkaon ka na da ga. Mismo bisan gahigda dira si akong iloy. Mabatian niya ti ambal ko. Nakasahok ka niya pabay ilang kung diin siya malipay. Grabe gid nga pag ano sa iyong papa. Kung diin siya malipay. Kaya para mabuulang hikan. Nakon ta kasahok kasi na. Buuta pero ga istorya siya da sa katri ikaw makabati. Grabe gid siya.
12: Sang nagaupod sila ni papa mo sa imong amay, nakakita siya iban.
11: Mama.
12: Samtang gaupod sila.
11: Ako gid mismo. Damo gid ko na ano nga ana nga lalaki. May time pa to gani nga si papa sa unaga pidugay na ko dalaga pa ko sito nga nalaga si papa isa ka bulan tapos naghambal siya nga mangihi lang siya kuno. Tapos isimpre ako balaan ko na iyagahin mo. Igisundan ko siya dira siya sa may likod sa ano ni sa amon dira may changgid sa una mo. Kaya man namon balay sa ubos. May kahapos sa nga lalaki.
12: Ma'am, may ano na ba tiyagan mo subong sa iloy mo?
11: Kaugot gid. Super. Wala ka ba tanga ng kaugot?
13: Giwa ko na akong papa. Ikaw ni papa. Baka ka na sana na akong papa. Ano nga nila pa ano, sir?
12: Kung may ipalabot ka nga mensahe, ma'am, sa imong iloy, anong gusto mo ihamba sa imong iloy?
13: Wala siya pulos kasi iloy. Demonyo siya. Wala siya pulos. Hambal ko sa iya. Bisan pila pa kalalaki. Kuhanan niya, hindi ko lang pag ano na akong papa. Higi pa gustuhan sa tanan niya kalipay niya. Sugal, tanan. Wala siya pulos. Ipapriso, gina sa namon niya. Hindi, gina namon siya pagbaon. Isang iloy na sa namon pero kinanlan gustisyahan amon papa. Kaya nga apa nanayo sa amon papa, himu-himuan niya pang wala kuno garimit. Sa iya sang kwarta, samantala, mag-harbis ang kamuti, pila to kasako, pila ka, libo, wala na pa kayo ang balay. Tapos si papa, paya si Sigun, mangayo si papa, isa kalibo kay Bilyay lang, isipan niya pa kasi papa kuno, gaano, ano gusto mo? Imagine mo sa pangabuday niya, amula na iakalipayan. Parang masugod ka man tayo sa kalibo lang, abin mo na ngayon, ayong papa sa akong sa kwarta, di Bilyay. Grabe nga pangabudlay niya. Isa lang kalibo, hindi ipagdamot mo na sa iyang kalipayan niya ng amulang na. Uy, siya gusto niya, siya lang gidya malipay, siya lang insindingon. Grabe gidya.
14: Ang imo nga amay, apisar nga wala na, ano ang mamensahe mo sa iya?
13: Hindi pa makalis ko rin niya. Grabe gid kasakit. Dili pa niya gid mo sa ako nga. Sakit yung gayong mamu, lagi kabutangan ng kasakit. Wala na ko sa papa, wala na may makuha ko, wala ko sa dana, wala na may makuha sa ako, Jesus sa mama. Papa, kumawala ko sa dana, nakuha niya ko na sa takoy, kasi na may nakakaboy. Wala ko matawa ng kasakit, traitor sila.
12: Ma'am, sa nagpatay sa iyong mga amay, ang iya kerido sa inyong iloy, anong gusto mong mensahe nga ipalabot sa iya, ma'am?
13: Bulok din sila yan sa kulungan niya. Dito din sila papatay. Hindi pa sila mag-amin. Hindi pa sila mag-amin sa gihimo nila. Nga klaro kaayo. Nag-witness pa si Margo kita niya ang pagpatay, pero hindi pa sila mag-amin. Ang akong bata may dugo sa likod. Sa talisik sa paglabo ni sa akong amay. Visit sila. Digtugid sila ya, digtugid sila, digtugid apa sila ya. Mapriso gid sila ya, panghabang buhay, ginila ya, ano niya, ang tuson, ginila dito ya. Kaya nga, bisan prisuhon pa sila, kulang. Kulang. Abi mo sa tutuod lang, kung mapagwa sila, doon namin na ng galing, ako na lang mapatay sa iya mo. Eh wala na kuya, why na ko may unique dan? Why na ko, grabe.
14: Yeah, feeling ko. Wala sang kapatawaran sa imo madughan sa tulad.
13: Ugot gid.
12: Subong ma'am nga napasakaan na kaso ang duwa imo nga iloy kag ang iya nga kirito. Desidido na gid ka muna.
13: Desidido na gid kuya. Kay bisan priso lang na kulang pa na giubrad gibaboy nila akong papa. Sakit ang kamatayon sa akong amay. Kulang pa na. Kulang.
12: Ma'am, bilang magulang sa mga mag-utod, anong gusto mo nga mensahe sa mga manghod mo?
13: Pamuna. Wala na kami, Papa. Dito, perfecto. Ang Papa, ginahanok sila. Kahit tungod pa saway man silang klase bata. Pero Tani, mapinsala nila nga bisan amo ni amon amay nga daw pananaw sa amon Iloy nga daw alipungoy lang amon ang hamba niya abno pero gibuhi niya kami. Grabe kami bisan anong kapigado sir nibir ko nang hilamon wala nibir kuy kuya way ko na naranasan ng mga wala sudan pero bisan mangkuan ko manggabot o ko na pares sa ibang kapigado wala siya gidyatanan kuy nibir kuya naging ano kuya amon na nga sili nga prinsisa nagid ko kay grabe gid. Grabe, iya nga pag ano sa akin. Wala na may masunlog, wala na ako masunlog.
12: Ma'am, in behalf of K5 News FM Philippines, nagkakasubukod kami sa
13: amin. Sakit, ganyan siya. Super, hindi ka sakit.
12: Sige ma'am, thank you so much.
5: Siya nga live-in. Una-una before sine.
15: Okay.
5: Ginbulagan siya
15: kay
5: sang lalaki amoning iba niya nga bata sa una itong nga partner.
15: Okay.
5: Kay si una pa may record na record breaker gigli niya. Hasta nga nagpapa isa sa
15: may kabaturan ng alambalanon niya once a cheater is always a cheater.
5: Next question, please.
15: Sige.
5: Okay, no? Sige. Sige. Sinanabla mga mukha mo na pala. Oh, pero kulay na. Kulay na. Dugay-dugay brown out kita tiga duha to. Pero correct na. So, amo na si Real Jan, gin-cheat niya to.
15: Okay.
5: Ang hinablos ang unay nga bana nga lalaki to, at text subong sa akon, kilala ko gigaling.
15: Narcissistic kuno na panawag sa mga munang attitude.
5: Narcissistic.
15: Narcissistic personality nga way kaya gako sa la mo. Tudlo mo lang si ibang tao.
5: Narcissistic meaning imo lang lagi na tanaw mo.
15: Way kaya labot si ibang.
5: Egocentric ka mo ng narcissistic.
15: Gaslighting.
5: Gaslighting ka. So pagtapos to, gimbulagan niya, nag-upod ni siya sa tagapuok nga lalaki. Ining tagapuok nga tatay sang bata to bla. Nga basa nga siya, maskin amo lang tatay na akon, nga ginahambal niyo nga daw may
15: difference sa ulo. Abno.
5: Kaya daw medyo, amo nang iyang gawin, no? Daw medyo difference sa gamay. Pero perti kabuot na. Kag amo na dra siya nagtiner kay mapisan ka ayon ning lalaki ni. So second dyan eh. Ginpakasal niya tuon na tungod sa purpose. Kag si, ang unay nga bana, may bata man to siya nga tiyo sining gatek subong sa akon.
15: Okay.
5: Ya grabe na di sir niya ang record siya di sa lugar ta pertigid record breaker gold medal gilit siya per me.
15: Huh?
5: Gold medal.
15: Gold medalist.
5: Gold medalist kit.
15: Ati
5: mabalaan ta niya.
15: Damo tabla man learn sa sining discussion subong kay Paberic.
5: Oo.
15: Delikado, galing ko na muna ang attitude sa babae. Ikaw ang lalaki, hindi ka na mag-venture nga muna kay because it will only bring more problem.
5: So good sa Lunes, sir. Diyan, tali topic na party sports na lang, hindi na mga amuni.
15: Tingnan nga amuni, kipili. Balikan ko siya, Bray. Bray! Bray! Arang pa na, Bray. Ti anong matabo sinisubaw na pailan? Anong kaso ang ginpasaka sa ilang kagipang mo, Bray?
16: Pero kay Police Major Doronilla, kay K5L John, ginpasaka na kahapon nga adlaw ang kaso nga murder. Sa duha.
15: Murder?
16: Yes, sir. Sa duha gid ni sila.
15: Kay murder gid, kay ginplanuhan nila mo. Makul mo na tabo to ti prano, papagatungang gabi, abot ti pag-atake mo, but siguro well-planned. So, grabe, ang kabagalangan to, the way siya mag-istorya, the way siya ginapabudlayan ni Papa niya, kaya makita mo si Churak Bata sa pagkahamis mo, no?
5: May
15: pamilya naman to sa iyang gin-interview mo, Bray?
16: Sir? Yes, sir.
15: So, iya to gani bata nung naidugo sa likod kay nagsikan pa paglabo kay Lolo, ya?
16: Yes, sir.
15: Ay, sige. So, Bray, thank you so much, Gid. And, kabay pang hindi ni pagpamarisa na muni. Kag ko na ba na nakita ng amuni, hindi na pagpilit lawas mo. No? Galing nga ba na, huwag naman guruga mo. Ya, puli lang, bayan niya naman lang.
5: Basta hindi lang pagbiyaing kabataan. Namulan na ko nung kondisyon sang lalaki.
15: Ang ati panon kabataan
5: ati
15: niya.
5: Ati panon lang kabataan niya. Hindi lang pagbiyaing niya. Bisa ng ibang pangakabataan, hindi na ako. Ati panatanan niya kabataan mo.
15: lang gayag mga bata.
5: Ati pa na lang kasi niya ako yung mangita obra. So nagapang tanong balinghoy, kamuti.
15: Kita mga bal ka bata, eh, pagway sa sudan niya, papaya ko nung kadala niya dayon niya nabati. Isang kwan, takway, mga
5: pagambaya pa, way kami sudan pa. Mangutan, takway. Kaya ang likod nila, eh, medyo nami nga lugar. Hili portion eh. Kag ining lalaki kilala gini sa inubaan nga kapisan galing kay mo labla medyo may kunta daon mo siya di mo do may diferensya pero mabuot kaayo kag kapisan gid
15: kag maputi nga klase lalaki to too much love will kill you sa linya ro Angeles Night sige Obrey salamat gid Obrey.
16: Thank you so much kay K5 Eljan, kay K5 Eric report gikan kandiri sa sur nga bahin sa Negros Occidental. Ini kay K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ka kalingawan sa Negros.
5: K5, grabe no. FM. Grabe mga buhay.
15: Salamat K5 Aubrey Suspenia. I hope that nakakuha kita kag nakapulot leksyon di. May mga tao galing kay K5 Eric like in the case ning napatay. Balaan niya naman gitinunto sa awa niya. Isa na kondisyon niya, singati okay lang ha.
5: Arigla lang
15: kabataanta. Siguro, may mga best kong kaisa, hindi mapunggan bla. Ilabi ng lines talang, kinabatian niya pag isugin anong skiridong man to spiak.
5: Tito, okay man lang ganit siya. Galing, tito, siguro makumor gina siya eh. Nakumor. Amo, tiguro pangkumor niya sa gabi ito. Tito, nakainom siya. Ang hambal sa taga-bangga na nga gabliga isda bla. Sige, mainom nila siya. Tito, magbusaka to si ilang mapuli. Kasi niya gusto eh, pag-abot siya, matulugan siya. Kay kada kita iya sa kabataan nga gadulom nga tinulog sa isa nga gamay nga lugar, madumduman niya kung kapila siya kabisis, ginbutangan sang kwan sa ulo niya.
15: Dali ka?
5: Amo nang hambal sa mga tao. Mano.
15: Sa piyak kabahin, hadin sa ginpatay, nga ginlabo. Isa naman kabangkay na sa panginputo sa tape. Ha? Kag ining sospe, o kurbik, di ba? Jerry Lo, standby. Kahapon, dira sa may talok, no? Sa Bago City.
5: Talok Bago.
15: May nasapuan nga bangkay, ginputos pa. Palihog gina yung pakitang putos na blan. Arin putos, oh, mga kakipay. Ginputos, ginis plastic, ginalangawa na ganito. Pero medyo masubo-subo nga balita mga K5 because it seems gining suspect. May mga record ba nindi siya ganito sa kapulisan? Ilabi na kaso nga pag ano to, K5, pagpangawat?
5: Illegal gambling.
15: Illegal gambling. Amo niyo ang kaso? I don't know. Diin ba na ginaangot, ining iya kamatayon, nga ginsalbi siya, kaging putos, ginabiya sa plastic, doon ka nakukin sa lahat niya. I-check na sa K5 Jerry Lo, paano nasapuan, kag paano nakilalang biktima, anong background, kag anong motibo sa saling na krimen. K5 Jerry Lo, go ahead.
17: K5 Aljan and K5 Erika, sa motibo sa krimen, sa karunti developing story pa ina, kaya ongoing pa ang investigasyon sa aton sining mga otoridad. But K5 Aljan, angot naman sa pagkasapo sa sining nga biktima, kagapon, sang aga, pasado alas 10, K5 Aljan and K5 Erika, minag pang-abuno no, sa isa ka kampo, Ria, sa may barangay Pakol sa Bago City. Kag K5 Erika and K5 Aljan, napamauan sa ining mga nag-aubra sa kampo, ang bangkay nga nag-aalingasaw o kung nag-ausbong na. So, yara na galing ni sa advanced state of decomposition. Ang tabi sa mga nag- ubra sa kampo, isa lamang kaido ka K5 Aljan, ang nagapanimaho sa kilid sang dalan.
5: Di napit sa bago ni Kwan, K5 Jerilo. Di napit sa bago. Established na eh.
17: Okay, ang location gate is along the highway, mga three steps lang guro, halin sa highway or sa dalan gid mismo sang barang. Barangay Pakol sa Bago City kag ginaaligar nga posible ka K5 Eric nga ginbilin ining bangkay sa biktima. So okay, ang plastada diri ka K5 Aljan and ka K5 Eric ining biktima nasapuan ini no sang mga manog abuno sang kampo. So dito kag na confirm nila nga tawo kay bangod nga miara ini ka K5 Eric and K5 Aljan sang tiil kag ulo. So naputos ini sang packing tape ang bilog sini nga lawas. Actually wala gid sang buhok nga mamakita kay pati ang ulo kag asta sa dapa-dapa asta sa iya mga tudlo sang iya tiil naputos gid ka K5 Eric and ka K5 Aljan sang packing tape. Ang iya sini nga tiil na higot pa no sa iya sini nga likod nga portion is iya nga hita pala ka K5 Eric and ka K5 Aljan kag ang iya sining posisyon nagahapa ini kag nagabaklid. So ang ginggamit sa pagigot sa sining bangkay o sa sining biktima ka Kay Verick and Kay Valjan, igot nga igot daw iya sang idobla ka Kay Verick and Kay Valjan kag ginigtan pagid no agod ni masiguro ginigtan pagid sang alambre ang iya sining tiil kag kamot sa
5: grabe ba.
17: Okay, so ang base aton sini paano naman siya na kilalaan ka K5 Verick and ka Valjan. So base sa aton nga pag interview sa anay live-in partner sa sini nga biktima nga si alias Dayan, nakita nila sa balita no pinaagi man sa aton sini nga live kay
5: kitang nagbreak
17: kita nga nag-live dito kahapon kag may suspect so na sila nga do amugid ang kag namising ang ila sa ninga himata. So actually pagkadto nila gin confirm kag gati nakita ginila ka Kay Verick and Kay Valjan nga positive gid no nga ining biktima gin kilala nga amo si Raymart Rojas 26 anyos ini siya kag residente no sang Liganes Iloilo galing diri siya nagdako
15: taga Liganes
17: nga buhi.
15: Ano ngalan niya?
17: Si Raymart Rojas.
5: Rojas. Okay.
17: So actually resident din ni Silaya or nagdako nabata ini Silaya sa Iloilo. O galing ka K5 Verick and Kay Valjan, nagaubra ini siya diri sa Bacolod City Public Plaza do naga strike bala or naga sideline bilang barker or nagapapark sa mga sasakyan ng motor.
5: Okay.
17: So so ining biktima nati na pangasawa niya or na pangasawa niya ni ang si alias Dayan kag miisa sila kabata nga minor de edad nga babayi. So ang plastada nagbulagay ini sila 2 years ago na kag ang ining live-in partner sang biktima ka K5 Verick and Kay Valjan kung mga may bata sila ginapa bisita gyapon no sang live-in partner ini nga biktima sa iya sini nga bata. Ugaling sang Sabado nga adlaw last nga nakita ining biktima sa Bacolod City Public Plaza nga yara pa dito ka Kay Verick and Kay Valjan and gin confirm man nato no or gin ask man nato ang iya sini nga live-in partner kung may mga previous bala ining kaso kag may mga naglain bala ang buot sa iya sini nga live-in partner. So miara sang pahayag ining iya sini nga live-in partner. Pamatian man naton kag K5 ba Eric si alias Dayan.
5: Okay. Okay, ma'am. Dayan, tanawon tang live-in partner mga K5.
15: Oras sa K5 News FM, alas 8:31.
5: Ligo, kumita sang kay Dayan to, ang live-in partner ko nung na-interview ni Kwan, ni K5 Jerry.
18: So, last...
5: Kanaitan. Go ahead.
15: Play.
18: So, nakita, sir, sa Sabado. Amo na to last ng Danay namon tuwa. Kay din ano ko siya ang bata namon ba sir?
19: Sa diin mo siya nakita?
18: Sa plaza.
19: Ano ang brand niya? Gina?
18: Way lang ko idea sir, pero kayo siya muna nagpa-marking na sa Agbaliga Barker.
19: Agi na siya nga na piso, may contract siya.
18: Ara, nakaagi sir, gwa sulod na sa South Rizal. Tapos ginapagwa mo na sa dahil may mga kalabutan. Kisa labutan si Manay. Mula makagwa man sa dayon. Gambling, for gambling man lang sir. O, may ara man. Pero galang kayo wala sa inyo, wala yun sa iyo, kumplinan.
19: Wala man sa dayon ka?
18: Ara, sir.
17: Mamuto ka kay Pep Eric.
5: Kay Pep Jerilo, babae, doon ka edukada man, no? Doon ka edukada man ang babae, doon mayong maguluhambal.
17: Yeah, so actually kalma lang siya sa nga naga ano siya sa aton gapa interview and the willing man siya gani actually ka Kay Verick and Kay Valjan nga magpa interview. So ang plasada diri ka Kay Verick and Kay Valjan no to kinabulbanta tatlo kadlaw na nga or dua or isa or sobra dua kadlaw na nga ginabili ining bangkay sang biktima dira iya sa igad sandalan. Actually may interview kita kay Police Senior Master Sergeant Erwin Hamandre.
5: Okay.
17: Angot naman sa pagkasapo no sa sining bangkay ka K5 Verick and Kay Valjan. Pamatembla nato.
5: Nabe. Sir. Tanaon ta be. Tanaon ta. Sir Raman, ang aton nga police
20: ay tanaon ta. Pasilidad ng oras sir, mga more than one day na sir. Kaya damo na sa mga langaw di sa area pagkabot ka gina. So, mga more or less siguro sir, mga 1 or 2 days na nga rin sa area sir. Ganda ka pa naman sir sa turo investigation kag backtracking sa mga CCTV sa area sir kung may posibilidad nga nakaka-capture.
17: Eric and KKV Valjan, angot naman sa backtracking ginamuno no ni Police Senior Master Sergeant Erwin Hamandre, may ara sang ginhungod gin naton ni nga exclusive na interview naton nga may isa ka residente nga may nakita sila Martes sang gabi mga pasado alas 11 nga nagpundo isa ka salakyan hindi malayo sa lugar kundi in nagluntad or diin nakita ining bangkay no kag minanaog allegedly tatlo ka mga lalaki nga dalagko ang lawas. So pamatian na naton ka K5 Eric and K5 Aljan si alias Juan.
5: Okay. Alias Juan. Alias Juan abito, tanaw abito.
15: Higad karsada gali naging tapok lang sa dano.
5: Again ang wigit portion naman niya, mo naman ning na agising unal blaga katabo git wigit portion.
15: Ara highway na o?
5: Oo.
15: Ang hinaboy lang siya sa skill dito.
4: Siguro mga 11 to 12. 12 may nakita doon sila na tatlo katawo. Ilang lampi sa unang isang balay sino. Klaro naman kung may tao, gid, naging agaw man lang to kung may salakyan mga gulpi ng pasaka pa baba. Gray buwing to, anong isa, buwing to maaw sa buro. Nagkantuan man naman dito, pero wala pa na naman na di paraan niya, may amo na da. Ipatay na daw yun, isang na agree na...
21: Dugay sila sa nagpundo.
4: Dugay mo ko na mga... Lapit-lapit mo siguro mga tunga sa oras siguro ang... Da, tatlo lang man ang nakita naman. Sa bayot nila dagko bisle yan.
5: Okay. Pila ko no katawo to kay 5 Jerry Lo?
15: Tatlo. Tatlo? Dagko lawas.
5: Grabe. Ang mga ano oras to?
17: Pasado alas 11.
5: Sang?
15: Gabi.
17: Sang gabi.
5: Ah, rana. Diyan mo na na. Sang nagligad nga sa Lunes?
17: Sang Martes.
5: Martes na, sang gabi.
15: So Martes, nasa puwan siya kagapon. So ang bangkaya ka K5 Jerry Lo, hindi pa manggid siya nga aras advanced state of decomposition.
17: Advanced state na ka K5
15: so sa base sa pagpananaw sa mapila na siya kadlaw patay.
17: Mga 2 to 3 days na ka K5 Eric.
15: So chakto gid kon pitsa 30 but siya kanon siya pinatay sa pitsa 30 man sang gabi. Gin-kidnap siya sa Badomo. Last ako na nakita sa asawa niya June 27. Then nasa puwan siya, kagapon, pizza 2. So mas probably, kung isipon, tadri siya ginpatay o Lunes.
5: Most or, likely Monday evening. Monday evening.
15: So, mapas lang ko to ah. No? Sige, go ahead ka K5 Jarilo.
17: So sa karoon ka K5 Eric and K5 Jan, di ang bangkay.
15: Kabalibol ko na eh.
17: Biktima ka K5 Eric and K5 Jan, di grabe na ang baho kagakadunot na actually. So ang nag-decide na lang ang pamilya ka Kev Eric and Kev Valjan nga irubong na lang diretso or idlubong na lang rikta ining bangkay ni Ray Mart diriya sa may Maaw no public cemetery sa Baguio City bangod nga tipigado man kag wala sila sang lubngan sa Bacolod City kay ti syempre sa nasambit naton kay ina wala sila ya sa pamilya nga yari diri sa Negros or sa Bacolod kay taga Iloilo ini siya ang biktima ka Kev Eric and K5 Valjan.
5: Diin na subong ang bangkay kay 5 Jerry Loni sang kwan, sang nasapuan.
17: Ang bangkay ka K5 Eric ang ginlubong no kagabi dito ya sa may Maaw Public Cemetery bangod nga ti hindi man lubong kuno sa Bacolod bangod nga wala sila sang lulubngan ka K5 Eric and Kivaljan kay ti pigado man kag wala man sa pamilya bala ka K5 Eric and Kivaljan ining biktima diri ang utod nya ti ari diriya ka K5 Eric and Kivaljan pero wala man sang permanente gid bala or stable nga puluyan gid or ilistaran ang ining mga ang pamilya so ang iya gidyang permanent residence or ang iya siniyang origin gidya ka K5 Eric and Kivaljan ti taga Iloilo so ang atod dito yung ginikanan niya kag ang iba niyang mga utod so siya kag isa lang ka utod ang ari diri and about naman sa motive or sa motibo sa krimen ka K5 Eric and Kivaljan ti gina-follow up naton si police sa Lieutenant Colonel Latayon kung may development na bala no sila sa ining krimen kahit subong nagatuhaw na ka Kev Eric and Kev Aljan ining mga balita nga involbado ini sa illegal nga droga pagpangawat kag iban pa no illegal gambling so amo ni ka Kev Eric and Kev Aljan aton sini nga ginapalo up kag bantayan sa aton sini nga mga
5: dali lang Kev Jerry lo dali lang gid Medyo na gusto ko lang klarohon ini. So, tatlo ka tawo ang nakita nga nagpundo sa lugar dira sa Pakol, Bago area at around 11 o'clock in the evening of a Tuesday, right? Martes. Now, kung tatlo ka tawo ang nakitaan and ang salakyan is facing Maaw, so meaning halin sa general direction of either Bacolod or Bago.
2: Inchaktogid, okay, National
5: now,
2: Highway.
5: National Highway, na ang pamangkot amo ni. Ano na iya ang update sang pulis, parte sa angulo, sino ang nagwigit sa tawo nga ini?
2: Amo na, ang aton, sininga iga follow up man. Actually, gintawganta, no, ang chief investigator sa ining krimen, si Sir Erwin Hamandre. And suno sa iya, ongoing ang ilang coordination karon sa mga police station sa Bacolod City kay may mga record ining biktima sa backup 1, backup 2, no, kay base Balati may mga nabiktima ini may mga nabiktima man ini sa pagpangawat kagiban pa ka K5 Eric and ka K5 Valjean and wala taman ginakuha ang isa ka angulo pagid ka K5 Eric. Actually may ara kita si Sir ka K5 Valjean naka-witness gini sa Barangay Dulaw sa Bago City sa sadto pang duwa ka tuig na siguro nagaligad. May ara man sa duwa ka mga persona ang nasapuan bala sa Barangay Dulaw nga ginpaking tip man ang ila sini nga lawas kag ila sini ba kag gin patay pinaagi sa pagkuga blasang stro ka K5 Eric, no. So those same ang natabo diri sa iya kay wala sang gunshot wound, wala man isang bitunan ining biktima, only naging suffocate, naging kuga lang ini kaka K5 Eric.
5: Amo na taning pamangkot ko si imo, so wala siya mga visible wound sa lawas niya? Wala gin?
2: Pilas nga gamay sa ulo, pero hindi deadly, suno sa aton, sining PNP. Nakapatay gid sa iya is ang
5: asphyxia
2: nga ginhugot sa iya sa nga liog pati na ginpalibutan ang iya baba hagi ilong nga hindi siya makaginawa ka K5 Eric.
5: Okay, so asphyxia ginkuga ginpuot siya bilang amuning pagpatay sa iya. So it's a kind of death nga masyado kasakit, killing me softly panawag na K5 Jerry. Lumabat siya ganun blaga kadula ganyang ginhawa mo. Now with that, kag amo nang inaimo obserbasyon bagulang daw may nagligad daw may ara na similar nga amo sina nga sitwasyon. May mga lead na ihan ang kapulisanta kung sino ang nagahimo sini. Is it a grupo nga may ara gidya nga amo ini ang ilang manera sa pagpatay sang tawo?
2: Amo na ang aton sini nga pamangkot sa PNP man kung konektado bala ang ining insidente sa previous man nga nakasalapuan nga mga bangkay sang tawo sa Barangay Dilaw Ligad, no. Kay ti syempre ang mga background man sa to ka K5 Eric, may mga kaso man may mga kaso sa illegal nga droga, pagpangawat, iban pa. So ini those same gid nga kaso and ang pamilya ginapangita nila kung sino ang nagpiansa sa sining biktima sa prisuhan ka K5 Eric. Napriso ini sa backup 1 ka K5 Eric, no? Okay. Sa sining 2024 bago sa illegal gambling. So ginapangita karon sa pamilya kung sino ang nagpiansa sa sining biktima agod nga makagwa sa prisuhan kagati pagkagwa sini amuni dayon
5: stand by Wilson
2: sunod ka K5 Eric and ka K5 Valjean nga napatay na dayon ining biktima.
5: Okay, finally, kung ang ini nga tawo is may mga kaso nga kung tawagon natong petty crimes nang gagmaylam la pangawat dire, pangawat dira, adik-adik dire, adik-adik didto, hindi man siya high value nga klase tawo nga akaron patyon siya nga in a way nga ang ginhimo siya dok ka organisado ano ini siya.
2: Amo na ka K5 Eric and K5 Valjean, ang background ti amon to suno sa asawa, amo na, may pagkakawatan, pero wala ginapasakaan sa kaso kay bangod gagmay lang man. And gamit sa illegal nga droga, kagwa sulod sa prisuhan. So wala takabalo ka K5 Eric karon kung sinugid ang nagtuyo sini. But ang klaro karon rin ka K5 Eric is may mga posibilidad no, nga iangot in isang PNP sa mga previous niya nga mga kaso, kag previous nga mga investigation nila.
5: Stand by Wilson.
2: Ining biktima ka K5 Eric.
5: Okay. So thank you gid K5 Jerilo. Job well done. Mayo gid kay gin break mo ini kagapon kag nangin exclusive diri sa aton sa K5 News FM. Thank you.
2: So amo nang ato sining development update angot sa sining bangkay nga nasa Puan kag nakilala na kag nalubong na no kagabi diri sa Barangay Pakol sa Bago City. Report gidadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako sa K5 Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
5: Thank you so much K5 Jerry Lo na Luis. Grabe, extensive nga mga balita, asod-asod nga mga crimes or krimen ang aton gindala sa inyo. Nag-focus kita sa natabo dito sa banwasang Hinubaan, ginlapos kita sa banwas or syudad sang Bago area dira sa Maaw nga may nasapuan nga patay mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos.
5: Totoo itanlihog ko anay kuha sa kay K5 Wilson. Final na lang sa hinga puspusan nga bahin sa aton pagpangalagad. Kuha abitan one time lang si Wilson kung ano nang update sa ginpatigayo naton nga matas ang K5 dito sa Barangay Tangobtan. Tawag yan si Wilson tan.
1: Foro de los Pueblos.
5: Ginapapangita ko na si K5 Wilson. Agod nga makuha ko lang yung update. Ipakita bala na tayo tawag siya na kadali. Taningagawa lang tan na para nga mahingagaw talang last full show. Subong mga K5, nag-isahanon si Itan to sa piyak na hawla. Kung isahanon man dire. Kay last day subong sang amon nga sports fest. So ato sila subong sa gymnasium sang Rayo Gym. Diri sa Barangay Takuling iya sang K5 News FM. Ara si Wilson tan. Okay, tanawa siya anay kung ano ang update. Kaya ang balita ko, mga K5, dumduman nyo itong sa tangob ng ligad ng adlaw. Dumduman nyo itong balita ta sa tangob. Nga nagapuswak bilang tubig dito sa dalan sa tangob. Ang balita ko itando na solve. Ang balita ko itando na solve ang Bago. Ako anong Bago? Ang tangob. No? Doon na solve ang tangob kay nauntat na ang tubod siyang tubi dito. Very briefly lang, very quickly lang si K5 Wilson Villena. Wilson, kamusta to son ang tangob son sa matas ang K5? May tubi pa, mapatindog ta to swimming pool?
21: Sa K5, Eric.
5: Hindi ko pagulpi ha. Hindi ko pagulpi ha, Wilson ha. Dali lang, Wilson. Itan, ang picture. Wilson, hindi ko pagulpi ha. Nasulbaro ay.
21: K5, Eric.
5: Oo, nasulbar.
21: Salamat ko lang kay Paberek. Salamat sa Diyos.
5: Ha? Nga ah?
21: Salamat sa Diyos kay Paberek. Kahit pila pa lang kadlaw, no? Narisulba na ang...
5: Uy!
21: Na kayo na kay Paberek.
5: So, tuod ka?
21: Madasing nga ginano, madasing nga ginrespondihan. Kagit kayo, ini ang linya sa tubig. Ito kay Paberek, no? Sa may Purok Villa. Barangay Tangob sa siyudad sa Bacolod.
5: Di palakpakan, tanay, palakpakan. Nasolve ng Tangob. Buko na miton. Kanamiton. Ang kuhan niya to, ang sa Barangay 17, nasolve ay sa Kilid SSS?
21: Ano, kay Paberek?
5: Ay sa Kilid SSS, nasolve ay?
21: Ang sa Kilid SSS, kay Paberek, nag-agay makita to. Ay, pabanto masulbar kay kagapon. Pabanto, basigay unang natin nilang sa may Tangob.
5: Mga ka-K5, Wilson, ginapakita ko di resubong ang picture. Wala na sang open swimming pool sa Tangob. Ang ibang pag-inabitan, may mga video-video na tanipakita abitan. Bow very good, Wilson. Kuna mo, very good naman subong si Prime Water. Yeah. Nabaknutan kagamay, nag-very good.
21: Nasulbar na kay K5, kung ilas ito nga problema, hindi na problema si ma'am. Nga oh. Nagabayad sila sa gila na tubig na wala na sa bill, kaya doon naglingin ang ulo kung tuligan si K5.
5: Oo.
21: Kurti ako na subong, pag-abot na ito, nakipot sila na doon kamala sa duta, di isang dalan dito. So, ako nagali, nakapula, nakakitapukan sa balas kay K5.
5: Doon ka saan ulang to, Wilson, nga nagligad nga daw, nga nagkakatin-katin ka pa kang nagapanghikay, no?
21: As in, kasi very katasi, gani kayo sa pagkaibo.
5: Buka na.
21: Antes kita makalabot, dira sa tangot, nagkisita, man kita sa mansilingan, kita very.
5: Te?
21: So, ato dito, ang, ay, although ay patumatakpan, pero no. Namin na ang blow sa tamburong, kita very.
5: Tuod ka?
21: Oo, namin na, why na sa baha, wala na sa porsyon sa dalang.
5: Dumaayo. Kung na mo ang sulsog batalyon, effective.
21: Oh, effective.
5: Sa kabugwason na sa kabugwason.
21: Sulsog ang tiltig.
5: Sulsog ang tiltig. Ayos. Ang diri naman iya sa open swimming pool Tangob Resort Area.
21: Sulbar naman.
5: Sulbar na. Grabe, Gidya Wilson ang matas ang K-5. Boka nami-nami, kanami-nami. Timaga mo ni nang Wilson, pwede ka makasubmit resignation mo sa K-5? Sa ilo ka sa Prime Water?
21: Inspektor?
5: Ang inspektor, tagaan ka, bisang bago nga sa lakyan nga mga 2027 model, balakang Wilson, libot ka na lang sa bilog ng bakulod, pangita to kundi indapit ang mata sa K-5, kaingin mo mata, pwerte ka si Plat, agad nga may kayuhon kami, mag-Abu Dhabi Wilson ang Prime Water sa imo, anong sabat mo?
21: Ay, hindi kuya kay Doc Ramel, ako no, Brian.
5: Isa pa na. Isa pa na.
21: Wala ko. Maugura ko malang no, Brian, ninyo. Nga rin ko sa kipay pa mapailo. Pakunta, di ba ako pagmulayo?
5: Kuna mo, Wilson, klaruhon ko lang. Solve ang lutalutahan ta. Yeah, Mayo, get.
21: Ang duwata ka, tatlo sa kickover, tapos hindi ka si Mana, na sulbat, na kita Merek.
5: Tatlo.
21: May lang to ang sa may first lakson na ginabiyan, taway pa to.
5: Ang tatlo ta, number one is,
21: Mansilingan.
5: Mansilingan, Sulsog, Kabugwason. Number two, Tangob, Sulb. Number three, Lakson Street, First Street, 17th Lakson, ongoing, ang Ugtas. Why pa?
21: Abo, pero may markings ito, may nakita. Kita ito ng markings kay Pemerick.
5: Okay. Very good namin. Hindi naman na malain. 2 out of 3, hindi naman na malain. Those scores ang ginaginatanaw mo. Subong na nga balibol ba?
21: Oo, hari ko ganun sa sagwa. Ngayon kasubot naman din ang hampang sunod sa dati kay Pemerick.
5: Tikita mo.
21: Ba't ito mahampang ka man badminton di gani? Ito ikaw di ang pinaka-backout nga kontrawa nila. Wala tulad na sila.
5: Why na? Napirdi kami. Napirdi. Kay siling ni Robert Pacardo sa akin, ngayon di ka lang kay Pai Beric maghampang, lifetime supply of mangga ka.
21: Abaw.
5: Oo. Di, why ko nagpasugot? Why ko nagpasugot? Pero pirdigid kami ah.
21: Sige lang kay Pepeerik, no? Ang sali bukas masagyapon ng aton sining bukas masagyapon ng aton sining kwano malinya sa K5 Kabalaka pala Kabalaka der sa aton sa mga reklamo pala sa mga barangay kay Pepeerik kung mga kaangay sini pala kagawiling kinang matas ang K5 no kapag
5: libuton ginayasang matas ang K5 Wilson kay kung may makita. Now your assignment for next week is follow up sang Barangay 1, no? Not Barangay 1, but Barangay 17, Lakson. Hindi lang kita limitado sa tubig, kundi iban pagid nga mga makita ta, nga mga kinanglan, solusyonan, nga makita sang mata sang K5. Not only tubig, no? Kung ano pagid ang makita ta, Wilson. So keep up the good job and... kabay pa nga sa imo pa dahil nga pagtindog sa kalsada, hindi ka lang permi masapridan sa hindi pasahe nga Jeep Wilson.
21: So kaya ka rin kipapirik ang tao sa dugay, dumaanggit-anggit naman sa kalog na ginatupadan, sa kagapo ng tupad, mata sa patay nga kating tuwang ikagatang ito.
5: Oo. Ay, Wilson, very quickly, ano nagtabo tong ido nga galaway sa talisay? Can you give us a rundown? Quickly lang, I give you 2 minutes.
21: Nagapon kay Pepeerik no, nagpatulong kita dito kag yung sikyang ang mga biktima bala sa nito. Actually, isa ka ito na ito na may punta, ang punta sa ikaw kasi sila ka puti. Ang nagaliw-liw o kung nagalayaw sa may bahay sa Prabe San Fernando, siya na salita. Kay Pepeerik, anong kabilog kanding ang ikagat sa sinikag na patay? Isa sa mga kanding drang kay Pepeerik is nagabalor 20 mil pesos kay imported din siya.
5: Adlag ko ng Bram, ang adlag ko ng kanding ng Dobakay Churaya.
21: Tapos na interview taman ining bantay sang kanding nga amo ning ikagat sa idog sa baba kidya kita direk.
5: Baba
21: kidya strike niya. So di pa man ko sa Sohel Bar anong rason niya kadamo sang kadton sa imo may kuko, may tigil, may butkon na baba kid. So ginhanaan niya tabugon ng idog kita direk na nakita niya nga ginatubok sa mga kanding. Tapuyo niya kani isang bato. Pagtalikod niya biya na lagyo na kita direk. Pagiso iya balik lumumpas sa idog niya tubang.
5: Baloka nga nga baba again. Kay siling sing ido nga kagahon niya baba mo. Aha, ibuti ka lo. Iya
21: baba, iya baba, iya ilong gusto man kita direk na lambot.
5: Sige lang ah. Oo. Well, so na i-reserve mo mga follow-up para sa Lunes kay balo ko mahampang ka pa dira subong kag naka-short kag nubo-nubo eh. No?
21: Ah, wala ko ni kay Pepeerik kahampang kuya lumba ka onti so mahulat.
5: Thank you Wilson, thank you Wilson. I'm running out of time.
21: Sige. Thank you so much, Kay Frederick. No, so, mula na ito, sininga malita. No, ang ginatulong sa inyo, of course, ang Mighty City 3 Bible King Texas 100. Subong nga maulan. No, nang siyempo, nagainit, kaya nagaulan, man, Kay Frederick, no, baylo-baylo, ang klima, kinanglan protektado, kita kagpago na nga ito, sininga immune system, di magkalipat, magtumar sa Mighty City. So, upo na ako sa patrol si Kay Frederick Vincent Corralde, na naman si Kay Frederick Wilson Piliana, para sa kampiyon ng malita ang servisyo publiko, kagalingawan sa Necros.
0: Foro de los Pueblos.
5: Okay mga K5, mabatian si K5 Wilson Villena. Alang-alang nagita sa tempo mga K5. Gina-remind na lang kamo nga subong nga adlaw nga Biyernes sa Victorias alas 9 sa launa may ara kita dira nga free clinic mga K5 ba sa Victorias. Okay, it's Friday. Kag diri sa Bacolod Sunday to Friday si Doc Sam ara man 9 to 5 dira sa aton clinic sa Libertad Street. Ara dira kadako isang clinic naton. Indi pagkalimta ng aton nga D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Lunes naman. Bye-bye, bye-bye.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
23: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
22: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
23: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
22: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
23: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
22: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud pero kung mag D3 Bio ka mas dako ang ikatabang sa general health.
23: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
22: Ano man Doc?
23: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet,
22: maluya,
23: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
22: Mm.
23: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
22: Dako day kayo ikatabang Doc ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
23: Mm.
22: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: D3 Bio.
24: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
23: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng igisulayan.
22: Di kulikta, di kadok.
23: Oo, siyempre. Kay, ganahan ko kong D3.
22: Oh.
23: Bisag unsa ra nga brand, ay 2,000. Ayo, ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
22: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha?
23: Mm.
22: Napayo sa Doc.
23: Mm.
22: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
23: Nga naman, Sir GP.
22: Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
23: Mm.
22: Oh, ning mga anak.
23: Awayay.
22: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan.
23: Mm.
22: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
23: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
22: Oh.
23: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
22: oh,
23: inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
22: Mm.
23: Kinahanglan, nga mo inom kag D3 Bio.
22: Oh.
23: Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
22: Maghimo kag desisyon.
23: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
22: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo, nga wala sa plane D3.
23: Kanang D3 Bayo, Sir GP, na ay kitons ug wala na sa plane D3. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
22: Kampyon.
23: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is kitons from D3 Bayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bayo.
22: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
23: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
22: Ayaw abusuhon.
6: D3 Bayo.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo after 2 months sa pagtingin, hinay na yo gamay.
8: Epektibo ka.

0: Madrid, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: The doctor is in.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
20: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
19: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
20: tulo pod ka capsules sa gabi.
19: Simana lang nawala jud ang sakit.
20: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
19: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
0: Mapali sa mga butika.
21: Mga ka-DTX og ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
22: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
21: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
22: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
21: Amo ba?
22: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
21: Gusto!
22: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa,

0: sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mangbukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang atuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
0: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidants, sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
0: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbel, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy Jord imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mojo Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MITC kada adlaw.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MITC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI.
2: MITC! Ang alkaline nga vitamin C. Pabalik sa mga buti. MITC! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio
6: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og MITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. tao. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tao.
0: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol,
1: bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Ako si Mario, ako ay diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Sagami, anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagad na wala nag-yud ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C
9: sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect, Jod, sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi, Jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto Jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
0: Checklist ata.
1: O sige, giton ang Dok Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pa sa 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusa, Dok. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Nakuha ni mong punto, Sir JP.
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa, Dok?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, plain
1: so,
0: D3.
1: Oh, kining
0: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet.
0: Mm.
1: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Mm. Sa mga ganahang maginahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom gyud ka medyo dugay pag inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kanang makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
11: D3 Bio!
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
11: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida. Gamay lang na abog og taligsik
14: ug nagsip onon nako.
13: Tatik og Mighty C
14: 2 capsules 3 times a day.
13: After sa sige na kog tumar sa Mighty C,
14: abog og taligsik
13: ko nang masuklan.
14: Epektibo kaayo
13: ang Mighty C.
11: Mighty C mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Gisulayan na akong inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
1: Uh-huh.
0: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
1: Mm-hmm.
0: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 sir GP.
1: Mm-hmm. Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm.
1: Oh, asa pa man ka ana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kini pod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
1: Mm.
0: Ang atoang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaud Sir GP, ang atoang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang atoang atay o dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
1: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, yang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag-abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
1: Na.
0: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
11: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. Uh-huh.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Mm.
1: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa Sir GP naa kay auxiliary. Ang D3 bayo murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mo na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bayo kay kung dili nimo na imnon wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bayo ug wala sa plain D3.
0: Mo na kalahian kung inom ka og D3 bayo over plain D3. Kaya ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bayo imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bayo. Mo na Sir GP nga D3 bayo na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bayo. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct doc.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Punya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naajay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay ng inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
1: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
0: Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
4: T3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong
1: lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Thank you.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman for Man!
4: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang nagamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: pagpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar ug dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
5: Yes.
6: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
5: Uy.
6: Gamito na siya panambal.
5: Mm.
6: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
5: Oh.
6: Mo nang among gisagol o giusan ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir JP no.
5: Mm.
6: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang-apod-apod ni cabinet member Carlo Nograles sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usan ni siya ka inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers og health pod sa mga gaanto sa COVID.
5: Correct.
6: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus og bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
5: Mm.
6: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pod mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imong gana.
5: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
6: Sir JP, pwede ba nga atong ignon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
5: Pwede siguro no, aron di tamo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger pod sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Dili ka kinanglan mukaon sa tanang higayon.
6: Hmm.
5: Dapat mag-practice po ka sa gitawag na intermittent fasting.
6: Magpagutom.
5: Oo, kinanon magjita ka.
6: Mo nang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na ako gutomon
5: minus,
6: sa GP.
5: Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin mo na i-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
6: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
5: Oh.
6: Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
5: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mangaon na ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka.
6: Mm.
5: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
6: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon.
5: Mm.
6: Unsaon man, Sir JP,
5: oh.
6: Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw rag ingna si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
5: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang cellula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
6: Kay balon ako Sir JP, muinom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
5: Oh.
6: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
5: Mm.
6: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
5: That is manually activating your sensors.
6: Mao ni rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung magsubrag kaon. Unya, mahibal-an na lang dahil ni mo Sir JP nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan sa GP mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto nimo nga masupres ang imong appetite.
5: Mm.
6: Kinahanglan daghan.
5: Daghan noon.
6: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
5: Correct.
6: D3 Bio. Nakanindot ani Sir GP ang D3 Bio kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masubrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
5: Wala tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinaroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 D3Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
16: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa. Tier 3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: Tier 3 Bio.
3: Ang D3 gamay visio.
1: Ang visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga bulika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Doc Ramiloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainom kag D3 Bio.
6: Check. Ordinary D3 walay MCT.
5: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede dyan magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, o niya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
5: Ah, wala.
6: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
5: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
6: Magkataas ang imong metabolism.
7: Adlaw karon nga Biyernes. Pizza Trust ding bulan sa Hulyo 2026. Pero sa ngala naman sa Tibuok Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ngayon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Murden. At the same time sa 87.9 K5 News FM Gihulngan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Obak. Sa Nandan, kinigapon yung alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores.
8: 11 Mbps!
7: Alright, maingod to mga ka-K5, kumusta? Init-init na. Narba ko rin managsulod nga super typhoon. No, pero according pa mga ka-K5, dili po, posible hindi siya mo landfall, pero magadala sa grabe nga pag-ulan. Parang mauna ni mga ka-K5, no? Tingo nilang transition from summer, paingon na sting ulan. Muna kinanglan, ligon yung lawas. Bahala magkanang mag-gusbat ni nga tong Pinoyanan. Ang atong palibot, importante dramahing lawas. May kakusog pa mga ka-K5 nga manapi, no? Mayong udto, 12 ka barangay sa Canlaon, 18 ka barangay sa San Carlos, og mga kabaranggaya naman sa lungsod sa Calatrava, Toboso, Escalante, Banwasang, Don Salvador Benedicto, lungsod sa Balirmoso, siyudad sa Gihulngan, Banwa naman sa La Castellana, Moises Padilla kag Isabela. Maingod to sa tanan-tanan ng mga K5 Solid supporters. Kumusta ka mo? Mga KSS officers, mga leader, retailers. Ayan, mayungod to kanyang tanan, ha? Sige, dita maglangay mga ka-K5 para dita makupsan sa oras. Ari nang atong mga headlines karong uduha.

0: Sige, ari na ang mga headlines. Anak gipusil sa kaugalingon nga amahan sa Isabela patay. Samtang sa hinobaan naman, banagi patay sa kaugalingon nga asawa og kirida. Na! Samtang estudyante na aksidente samtang nagabiyahe sa Toboso. Lain pang balita lokal, Mayor Cardenas mitunol og kapin 2 milyones nga tabang sa mga asosasyon atol sa Charter Day celebration sa Canlaon. Tribo Puligo sa Barangay Pulaog Mabigo naimong kampiyon sa kapigayon nga Agri Products Display sa kausulugan sa 59 nga kasumaran sa pagkasyudad sa Canlaon. Sagay City Component Police Station nakadawat og Best Tracker Team CPS Level Award. Samtang ika-66 nga Charter Day celebration sa San Carlos. Peaceful.
1: LOVEN MBPS.
0: Alas 12 bind, alas 12. Gutom na gid. Alas 11:22 na. Standby ka K5 Joseph Bulhano. Grabe no unay sa Isabela. Tungod lang sa agwa di pataranta mga ka K5. Anak gipatay sa kagalingon nga amahan. Yi. Tapos atang iman kay isgutan nato kada kalabot nining isa kabana gipatay man sa asawa kuyog sa iyang akirida. Grabe na. Standby ka K5 Joseph Bulhano. Ato sa nang i-check mga ka K5 kining naitabo dira sa may Isabela. Gaunay amahan no junior pag ni Carlo. Sus. Tungod lang aning kuan kining inom-inom mga ka K5. Kana bitaw dili butang stiyan, butang sa ulo. Onya lalis-lalis. Ya pagka manhiman wa na. Malimot na mga ka K5. Sige, 24 minuto suma na kalabay ang alas 11 sa kauduhon. Ang atong programa gipaliwan sa DTX 500, ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang ato ang Mighty C, the alkaline base vitamin C. Ingon man ang ato ang DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape nga may stevia. Tapos may napod ni kuana ni Palia, DSE, para ni sa may mga diabetes. Prebio Coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics. Sige, ana sa linya mga kakifab, i-check sa nato ha. Kining unay sa mag-amahan, wherein ang amahan gipatay ang kagalingon nga anak di mismo sa may banwa sang Isabela. Nasa linya ang police report ni K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM Police Report.
0: Sep.
2: Mayong unto K5 speed kag sa tong mga pinalangga nga sa palabatid sa siyudad sang Canlaon. Dato nga nakuha nga mga balita at informasyon, ginbawian sa nga kabuhi ang bata nga lalaki matapos ginpatay sa iya mismo nga amay sa Purok, Lasambag, Barangay Libas, banwa sa nga Isabela Tacna alas 4:30 sa hapon, Olyo 2, 2026, ginkirala ang biktima kay Lucio, kay 5 Steve.
0: Hmm.
2: Ang biktima ginkilala kay Lucio Ramirez Jr., 33 anyos, samtang ang suspitado naman amo si alias Lucio K5 Steve Senior, 74 years old, amay, sang biktima, dun sa iya residente, ni sa nasambit, kinuga, kaki 5 feet,
0: puno
2: sa na-investigasyon, sa kapulisan, nag-inuminom ang mga, nag-inuminom sa makahulubog, ng ilim nun, ang mag-amay, upod sa duha, ka mga individual, nga sandaya alias Rino, kagya, Mito, kaki 5 feet, so ginapatihan, nga nag-celebrar, ini sa kadlawan, agad biktima kag nag-inuminom sa ila mismo nga balaya sa K5 Steve kag sa tunga sa nga ilang inanay biktima kag si alias Mito ang naglalisan ay gilayon man nga ini nga intambagan sa nga iya amay nga nagdangat ini sa pag lalisan ay nila nga duwa sa K5 Steve kag kuman na nila ang duwa sa K5 Steve.
0: Ang naitabo de ani ka K5 akong sa atong incendihon ka K5 Josepha, may kainom ni sila, upat ni sila ka bukabilog, ang amay, ang anak kag duha nila ka abyan.
2: Okay sir.
0: Oo, tapos si kining biktima kag isa nila ka abyan naglalis.
2: Oh.
0: Tapos ang kining amahan nagpasipay.
2: Yes sir.
0: Oh, pagpasipay sa amahan nagsuko ang anak. So nitabo, medyo sila naman naglaglalis. So hangtod nga naghagitay, ang amahan nagpuli, naglakaw man ang anak, nagsinggit-singgit, gihagit niya ang tatay niya. Oo, so umuto na itabo, gipusil sa tatay niya, gamit ang sumpak.
2: Yes, sir.
0: Oo. So karon ang amay, ang amahan, ara, na kuan?
2: So, ang suspensado, pag-5-5 nga amay, ari naman sa ito nga kustudya sa Isabela Municipal Police Station na kahunong Kaki 5-6.
0: Ano man kuan nga ni? Kay, unso man ni? Minyo ni kuan? May asawa ni?
2: So, wala pa ni sila na kasal Kaki 5-6. So, ang nabutang single lang Kaki 5-6. Pero may living partner ni siya.
0: Ah, okay. Oh. So, probably, money ang mag-file sa kaso?
2: Yes, sir. Mapatakas ang kaso ang asawa, ang living partner sa biktima.
0: Pila ni kaanak nila?
2: So wala na to na kuha ko na pila kabilog yung anak.
0: Oo. Pero may anak sila?
2: Yes, sir.
0: Oo. So at least karoon nadakpan na, no?
2: Yes, sir. Nadakpan na ang iyang amay sa ato ng mga kapulisan diri sa kabila.
0: Sige, sir. Thank you, ah.
2: So papatihan na to na ang dugang interview sa iyang mga abyan
0: minom
2: sa K5-5. At papatihan ang interview.
0: Dali lang. Diin to. Gidsin mo?
2: Okay, loading. Sige, okay na lang. Okay. Okay na lang. So para man nga atong nakuha nga mga balita kag impormasyon diri sa Banwa sa Isabela. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa nga Clinica D3 Bio, diri sa Bandrig MTC, kag DTX Coffee Mix. Para sa LBD BPS ko po na si K5 Tips, so rescue ako naman si K5 by Juicy Bulhano. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 Juice FM.
1: 11 Mbps News FM. Kampiyon Report.
0: Kanikin si loading. Salamat ka K5 Joseph Bulano. May ngundok kang Ma'am Josephine Mabos, Robilin Litio Carmona, may ngundok. And also shout out mga ka K5 Salud supporters, Marmar Meat Shop, Aquino Street Corner Alibabay, si Marmar Candilansa, og sila si Prudencia Umagak, Andres Umagak, og Ate Clarissa Umagak, og husband sa magtiayong Gingging Umbrero, og ni Ninfa Pedregal sa Pedregal Store di sa may Liberty Hills, og sa mga tigpaminawong Solid Risk Canlaon, gikan ni KSS Leader Alexis Visagas Pirater. Thank you, bro. Ang naitabo mga ka K5 based sa initial investigation, ang motive Ariel suspected was arrested by the responding team together with the recovered firearms for proper disposition. Ang motibo unsa? Hubog. Mo ni siya ang resulta mga ka K5. Mo pa nakabantay mo sa mga social media? Kabantay mo sa mga post sa Facebook, YouTube. Ha? YouTube man ko na. Pero ako YouTube eh. Kabantay mo kanang gipang post. Nga basta mahubog na gani, halos di na kaila. Moragin ni hinungdan. Kahubog. Amahan, gikot lang uban taon sus. Makita ni mo mga ka-K5. Labi na kong anak, gipatay sa isa ka-kriminal. Ang amahan taon mo bakho. Maingon taong amahan mga ka-K5 nga musus may pang ako'y napatay. Kaysa ako napatyan sa anak. Oh, tinood. Diba kamo dira? Bisan si kinsa naman siguro mga ka-K5 bilang usa ka amahan. Dinyo maati mga ka-K5 nga makita ninyo nga inyong mga anak ga suffer. Bisag dagko na na. Bisan-bisan mga sultiro na o ka-granting may mga pamilya na. Hindi ka kaati mga kakifag nga makita ngayon mo nag-suffer ang imo nga kabataan. Diba? Mismo gani ang imong bata mga kakifag. Tungod sa kapigaduhon, halos way makaon. Di ka katanawa. Ha? Di ka katutok mga kakifag. Because sukad sa paggagamay pa, isa agyod ang ginalantaw sa isa kamahan, sa isa kaginikanan. Lisod lantawon nga nagaantos ang imong kabataan. Pero sini nga sitwasyon mga ka-K5, tungod lang anang agwa di pataranta, gipalit mo pa, naggasto ka pa, amo pa hinungdan mga ka-K5 nga imo gikutlong kinaboy sa imong kagalingon nga anak. Now granting, granting mga ka-K5 nga ang anak medyo nanghagit sa iyang amahan na muni-muni. Amo lagi, pero problema lang kay naandan nyo nga kung makainom ka mo medyo mawala ng inyuhang ano eh. Wish nyo eh. Diba? Manag mawala na si mong panglantaw, mawala na si mong pangunahuna, nga kanang tawhana palangga ni mo. Sa untaman, natabo na na mga ka-K5. Ah. Ara na. Na nakaungot na sa Isabela PNP. Ang amahan nga suspitsado mga ka-K5 sus. Kuan ra gyud tawon. Tungod ra gyud sa kahubog. Amo nang naitabo mga ka-K5. Anyway, alas 11:34 na. Before ta mo ani sa unahan mga ka-K5, lain pud ni nga istorya halabantay mo. Bana giunay ang iyang asawa may kirido. Kirido ni. May kabit. Ang gimo nila, gipatay nila mga ka-K5 ang kagalingon nga bana. Dagan pa ni anak ko, no? Di karoon ang dugay-dugay, ah. Standby sa modera mga ka-K5. Kaya ito nang isgutan karon kanang kanang panghitabo, ah. Nga no, Yangon, Manila. I-check sa nato si ka-K5 Jong Versales. Mangumusta ta mga ka-K5 kining naitabo man nga aksidente dira sa may lungsod sa Toboso. Samtang nagabiyahe mga ka-K5, naaksidente kini estudyante. Nasa linya si ka-K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: J Jong.
3: Yes, Kaki 5 Steve. Ang ulitinig usak ka 18 anos nga estudyante. Manitin ba aksidente kay yahang nga gibarihong ang motorsiklo. Pasado alas 2:30 gahapon sa hapon diya sa may korbadahong bahin sa barangay General Luna, lungsod sa Toboso. Ang specificong address na Kaki 5 Steve diya ni sa may National Road sa may Nueva Estrella sa nisbutang nga barangay. Kining biktima ay lahat ni Kipab Steve nga si Eugene Dugumeo nga taga barangay Bandila sa lungsod sa Toboso. Nga padong daw ni siya sa si proper dihang doon sa mga nakasaksi pusog kayo ang iyahang dagan niya. Kana pa mong dala na dihang Kipab Steve. Likuon kayo na siya tanan nga kurbada yung kayo ba? Ang uro, ang kining bata wala nagkakaroon, wala nagkapangaman ba, wala nagkapreparar kung sa kusog sa iyahang dagan dito siya nahanpong padung sa
0: Kalug
3: kanal o dapling sa highway tungod sa iyahang pagkatinaas nataan po ni siya samad sa iyahang ulo pero hinoon na respondehan mo ni siya sa mga tinagyanan sa local disaster reduction management office sa lungsod sa Toboso.
0: Mo ni siyang dala na jong kaning gikan sa may kanang anong to gani kada bitong waiting kanang may waiting shed paingon kanang paingon gikan waiting shed paingon dito sa may Tabunak.
3: Oh.
0: Kuana lapa kuanang dala na dira.
3: Lapad siya diha pero kanang pagabot mo diha nang gatita. Purpatahon kay na. Oh.
0: Kuha na lugar kuha ng lugar ha dira kay ano pwede ma actually uban da laban juga pakausog dira pero kan ba kana bitaw nga naay kurbada dira nga usahay ang uban maglapaw-lapaw gani no kay murag man sa kana may visual kuan ba nga abi nimog sakto imuhang tansya unya di ay
3: oh apiki
0: no pero okay ra sa jong
3: okay ra wala ra si makuan wala ra si ma
0: Unang kinanglan amping taon ay kay kuan labi na kung kanang diran dala na magpakusog mo niya may mga angkas mo amping-amping gyud ra ha. Kanang kanabito kada dala na dira magkuan na siya kanang paingon na siya sa kanabitaong Stop Aguinaldo no di ba mauna siya
3: mauna. Para sa ibrot kitawag na access road ba na?
0: Access road nga di na ka musulod sa Toboso proper.
3: Oo.
0: Oh.
3: Ang labay diha tatun ng mga dad kong tracking ng kargado mga tubo. Panel ban na dad ko kayo mga kanabang. Point to point ang kuan ang ruta.
0: Oo, okay. Listen naman, kumusulod pa kag Toboso. So laban dyan na, dili lang tracking. May mga motor dira nga may mga angkas. Abot og Stop Aguinaldo niya muliko pa wala pa San Isidro pa abot og Bugang dira na namo agi.
3: bitaw I shortcut ba?
0: Oh may CCTV ko.
3: Dito wagi sa Toboso proper nakpatay mamultahan mga sabot mang wire dito
0: gani oh di ba?
3: So, diyan mo na i-purpose ng dalana gitu.
0: Parang bisa nang motor kanang di gid sila magsulod og Toboso proper kay kumakitaan sila puno man sa sunlo. Puno sa sunlo.

0: Adi, bisag di pa mag-helmet? Bisag di pa mag bisag di pa mag bisag mag-helmet pag full face. Mailhan gyapon. Tuo. Bisag kumukugikan kag stasyona o gikan kag kanang sa taga na terminal unya ang imong gilantaw is tuwa sa may sandok ilhan gyapon. Oo. Una. Ako na kanindot. Nang jumari! Lipay lagi tari. Tige jong. Kaya basi masumpa.
1: Sige. Sumana ito ang matod yung report karong ito para sa 11 minutes program dahil katong sa D3 Baritex Summer at Ong Mighty Sea. Ako si Kipa Blog Marzalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Nagos, Kipa News FM.
2: Kipa News FM. Kampiyon, kampiyon. Report. 11 Mbps.
0: Salamat ka kay 5 Jong Bersales sa mga update. Unya na taning kuan bi bad news bi. Mag good news sa ta mga ka kay 5. Ha? Mag good news sa ta. I-check na to si ka kay 5 Elmer. Onya sumpayon din nato si KK5 si Free ha pay kwa ni related ni charter day sa kanlaon. Maingod to kang Ma'am Vilma Absin Kadusale. Shout out sa La Libertad. La Libertad fakturan og absin sa Tubuso. Oh, thank you Ma'am Vilma. Bantay-bantay niya mo agi na si Jong Ma'am Vilma ha. Jonaline Alfajora, mayong udto. Mayong udto, sir. Mag-greet ko sa ako mga kauban sa Quezon City, sa ako mga anak, Jocel o Joji, si Dingdong o sa ako mga apo, nga tanan o sa ako mga suki, si Mary Jane, Laura, si Charlene, Marfil, Concordia, La Chica, Teresa, Rizaba, gika ni Quezon City, Ma'am Virginia Magbanwa. Thank you, ma'am. Nasa linya, mga ka-K5, 2 milyones, ha, nga tabang sa asosasyon, gitunol mismo ni Mayor Bacho Cardenas atol sa charter day diri sa Canlaon City. Check ta na sa linya ka K5 Elmer Sagan.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ka K5 Steve, no, official nga gitugya di Canlaon City Mayor Rosit Cubasco Bacho Cardenas ang kining nga financial nga tabang na mukabat tanan sa kapin 2 milyones ka pesos alang sa mga asosasyon sa mag-uuma o organisasyon sa katawan atol sa pagsaulog sa ika-50 Inoybi nga charter day sa Canlaon nga gapong adlawa. So kini nga suporta gikan usab ni ha sa panagiusa sa gitawag nga kaabag usab dinhi sa syudad ang relief Canlaon ang kining Tihuri Foundation o kining care diin na gitagana aron usab nga ligunon ang kini nga panginabuhian idiga na sampit nga mga mag-uuma. So gipangunahan no sa mayor ang pagatag sa wagatabag kay Five Steve na sa diin na ang Masulog Agroforestry Farmers Association nakadawat og kini og 417,560 pesos. O diya ang Malaiba Agroforestry Farmers and Workers Association nakadawat bad sa 402,506 pesos. Ingon man ang kinig Pula Agroforestry Farmers and Workers Association nakadawat usab sa 402,506 pesos. Ang Barangay Lumapaw Agrarian Reform Community Cooperative nakadawat og 287,650 pesos. Onya ang Unified Women's Organization sa Barangay Lumapaw nakadawat og 243,350 ka pesos. Samtang ang kining linutangan Farmers Irrigator Association kapitulis nakadawat niya og kining sila og 367,480 ka pesos. So, nagapasalamat ni Nino si Mayor Cardenas nga ito sa mga kaubang ahensya sa padayon usab nga pagtabang o pagsuporta ay labinag yun sa mga mag-uuma. Sa diin, nagapasalamat man usab ang mga beneficiaryo sa nakog tabang usab ni nila no, na nasa diin na ilakin ng gisaan nga gamitong kinisaktong pagi alang usab sa kayuhan sa nang crisis.
0: Okay, so pila talan? Pila ka asosasyon?
3: Ang asosasyon ng Ipaw Steve no kay mga
0: unom. So at least dakog tabang ni sa ilang ako ano? Sige, Mer.
3: Gatod ka nato sa DTX500 by TC o GD3 Bio. Para sa programa 11 Mbps sa kinisa K5 Elmer Sagang para sa kampiyan na balita servisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 11:46 na mga ka K5 Edmens Calarianes. Oy, mayong udto ha. Rene Boy Auditor, good morning sir, watching live from Cebu. In speaking of Cebu, karong taod-taod mga ka-K5 or be base sa pagbalik nato, ako ang ipakita ninyo kay Kinitanawa. Gipagwaan na mga ka-K5 og Shoko's order. Kining usa ka motorista nga diriyot ang nigibanggaan niya ang traffic enforcer, tapos diriyot pa nga maligsan. Unya niingon mga ka-K5, niingon siya nga wa niya napansin ang kining wa niya na diparahan kining kuan traffic enforcer. Ano yung rason pa mor? Sige, karon dagadugay ato nang hisgutan mga ka-K5. For the meantime, i-check sa nato si ka-K5 Chef Riserio. Kalabot na update na kining nakadaog sa Agri Product Display. Diri sa kanlaon, i-check ta na sa linya ka K5 Chef Riserio.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ka K5 Steve, no, sa pag-update sa Agri-Fair Boss kabayahin sa pagkaulog sa ika-29 nga Saturday sa Canon City, og gipangunahan kini ni Canon City Mayor Norval Tubasco Bato Cardenas og mga City Councilor di Cidad kagapong adlaw. Nagmunaugon sa K5 Steve ang tribo Puligo o kining barangay Pula o barangay Mabigo sa gipuntiyon nga Agri Harvest Display. Isa ka programa nga nagpakita o nagkalinglaing produkto sa mga gulay o prutas sa nagkalinglaing barangay o dito kini kagayon Steve di Pagayon sa Pasayaw Ground Barangay Puligan ng Ciudad sa Gipuntiyon. O programa ang ibenta Agri Product Display adunay po yung ubang nga makalihukan sama sa Veggie People Challenge, Duck Dish Challenge o mga tradisyonal na larong lahi nga mao nakahata sa mga tao kung sa'y sakin no, sa kalutan sa katagot kalingawan ng Divay Steve. Bisan pa man sa usaka simple o makakuluhan kini nga okasyon sa syudad, gitla si Gardo sa syudad ang nag-online produkto sa mga barangay isip pagpakita sa pag-iusa sa katagot.
0: Sige, congrats!
3: Sige, kayo Divay Steve, wala pa na at nakuha ang balita sa kaya sa 3500 at Disney Bio, Disney Bio, Disney Bio, Disney alam sa programang 11 GPS, kini si K5 Chef Riserio para sa kapit ng mga balita servisyo. Publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Chef Riserio.

0: Kung ikaw pirmi na galuya, walay pwersa. Dapat mabalik ang kusog o gangi mo ang resistensya. Now, 10 to 15% sa tibok populasyon ang nag-suffer sa ginatawag nga chronic fatigue o sige-sige nga pagluya. Kag sumalapas sa pagtuon, ang chronic fatigue syndrome o ginatawag nga idiopathic chronic fatigue ang may dako nga koneksyon sa ginatawag nga oxidative stress. Aron matap na mga ka-K5 ang oxidative stress. Kabalamuan saan ang oxidative stress? Kung muga mo kung atong ikumpara mga ka-K5 sa mga butang, kung ari ka sa puthaw, mo na siya ay ginatawag na to nga rust o kining taya because of the oxidation mga ka-K5. Kung sa kwan pa, sa uban pa nga mga sama sa mga porcelain, mga plastic, o uban pa mga ka-K5, sa kwan pa, mura ni siya ginatawag na to nga agit-it. Oh. Sa sulod sa lawas, ginatawag na siya nga oxidative stress. Because of the free radicals nga nag-combine sa oxygen nga naasay mo ang dugo, muresulta siya to oxidation. Ang DTX500 may superior antioxidant nga sarang makapugong sa pagdaghan sa free radicals nga mao ang hinungdan sa oxidative stress nga nagresulta sa pagluya o gusay lain nga pamatsyag. Para mas maayong circulation sa dugo, para dili na mag-problema pa ang temperatura, at the same time, the distribution sa nutrients, distribution mga ka-K5 sa ginatawag na mga vitamins and minerals, mag-DTX 500 na plus Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Ang DTX 500 may dahon sa palya, may desugared sugarcane extract, sarang makatabang para magpanubo or magpanormalize sa blood sugar level, and the same time, makapatangtang sa mga barabara sa kagatan nga mahinungdan sa high blood pressure nga posibleng musantop sa heart attack, atake sa korason, o kaha, stroke o aneurysm o guban pa. DTX 500 available na sa mga butika sa inyong lugar. Diri sa Canlaon, mapalit sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy o Zed Pharmacy, Pinpin Store, Draman Kang Sani Maalat Store. Mapalit man mga KK5 sa mga KSS leaders diri sa Canlaon. And the same time, diri naman sa Moises Padilla, labi na sa may Ginpanaan, Kabakungan, lakip na mga KK5 diri sa may Natay Kwandre, natay isa man ka miyembro sa may Kabagnaan. Oh. Then the same time sa may Banwas ng Isabela. Mapalit man sa mga butika mga KK5 diri sa San Carlos, diri sa may butika Santo Niño, City Pharma, James Pharmacy, nani sa kuano? RT Drugs. Og saban pang mga parmasya mga KK5. Mapalit man sa mga parmasya dira sa Calatrava, Toboso Escalante, Banwas ng Don Salvador Benedicto, especially dira sa may Balyermoso og sa may Gihulngan. Okay. Mapalit man sa Klinika de Alternativo San Carlos Branch sa may Vigostilo Araneta Barangay 3. Unya diri man sa Klinika de Alternativo Canlaon Branch tapad sa K5 News FM Canlaon at bang sa may Guest House National Highway Barangay Panubigan Canlaon City. Alas 11:54 mga ka-K5 panamyaw di ay sa tong mga ka-K5 ikang Kang bro, Rime Credo, maingod to. Sa pamilya da Credo, maingod to sa tanan-tanan. O kang Ma'am Josephine Mabos, dahil sa may Masulog Uno, Boundary. Kang Sergio Prida, maingod to ah. Kang Ma'am Merlin Antulo, maingod to. O sa tanan-tanan, Ma'am Roslyn Guduyo, sa may Matagbak. Sige, alas 11.55 oras, gidalat sa may tingwa sa Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: News D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko. Og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
3: Ano man, Doc?
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba kasagaran dyan sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta dahil ka, Doc.
4: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
4: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
4: Kanang D3 bio Sir JP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
3: Kampyon.
4: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 bio.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Sa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
8: At sa ulo naman nagbabagang balita, Canadian Prime Minister Mark Carney kinilala ang ambag ng mga Pilipino sa Canada. 70 million pinsala iniwan ang sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Fire truck isinailalim sa pagkukumpuni, BFP Zamboanguita hindi agad makaresponde sa sunog. Suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang Bohol sa Leyte, nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Lalaki pataya matapos saksakin ng talibong sa San Remio, Antique. Lalaki na tumaga at pumatay sa menor de edad na ina arestado ng Talakag Police Station. Number 1 most wanted person sa Region 6 arestado sa Aklan. At 196,000 halaga

0: Nasa mayigit 200,000 Pilipino ang naninira sa Vancouver at kabilang sila sa mga tumutulong sa mahalagang serbisyo katulad ng negosyo at komunidad. Anya tampok din ang kulturang Pilipino sa Canada sa pamamagitan ng musika, sayawa, sining at mapagdiriwang gana lamang ng Kamayan Fest at iba pang Pinoy festivals. Binigyang din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino at Canadian na matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Festival. Kinilala rin niya mga Filipino-Canadian na nagsisilbi sa pamahalaan, kabilang si Rechie Valdez na kauna-una ang Filipina na naging miyembro ng Parliament ng Canada. Sinabi pa niya na nakakatulong komunidad ng mga Pilipino sa pagbuo ng isang mas matatag at masiglang Canada.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, 17 million pinsala iniwan ng sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KFAR Dan Chavez.
2: Naabo ang nasa tinatayang 17 milyong pisong halaga ng ari-arian matapos lamunin ng apoy ang isang poultry farm sa barangay Nangalisan, Solana, Cagayan, bandang alas 6:30 ng umaga kahapon, Huwebes, Hulyo 2. Batay sa naging salaysay ng caretaker ng Maricel Poultry Farm, hindi agad napansin ang usok dahil nakasara ang pasilidad habang nagkakape ang mga empleyado. Gumugol naman ang Bureau of Fire Protection ng 2 oras bago tuluyang naapula ang nagngangalit na apoy. Kinailangan din ang tulong ng BFP Solana mula sa mga bumbero ng Karatig Bayan at Lungsod gaya ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile at Willis Rice Trading Center. Dahil sa mabilis na aksyon at pagtutulungan ng mga bumbero ng Cagayan, ay matagumpay namang naapula ito ng tuluyan at ideklarang fire out bandang alas 8:15 ng umaga. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan o nasugatan sa trahedya. Samantala, isa sa mga tinitignang posibilidad na pinagmulan ng sunog ang electrical wiring ng pasilidad habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng nangyaring insidente.
3: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
0: Garden Fire Truck isinailalim sa pagkukumpunia. BFP Zamboguita hindi agad makaresponde sa sunog. Balita hatid sa atin na K5 Shara Humilio.
4: Ipinaliwanag na Senior Fire Officer si Jovi Moore Torres, pinuno ng BFP Zamboguita, ang kanilang naging operasyon ng magkaroon ng sunog sa barangay poblasyon noong nakarang Miyerkules, kasunod ng mga katanungan ukol sa pagkaantala ng kanilang pagtugon. Sinabi ni Torres na hindi sila agad nakakilos dahil nasira ang kanilang fire truck sa isang aksidente noong Enero 2026. Habang ang water tanker naman ng lokal na pamahalaan ay nagkaroon din ng problema sa electrical system. Upang maiwasan maubos sa apoy ang lugar, napilitan ng BFP na humingi ng agar ang tulong sa mga kalapitbahay ng Dawin at Shaton. Nilinaw ng opisyal na hindi totoo ang paratang na walang ginawang aksyon ang kanilang tanggapan at bilanggit na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng bidding ang pagkukumpuri ng kanilang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamaray Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At suspect sa pag-kidnap at pagpatay sa mag-amang buhos sa Leyte, nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Tabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
5: Nasampahan na ng kasong 2 counts of kidnapping with double homicide ang tatlong mga suspect sa pagkidnap at pagpatay kina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James. Naisampa ang kaso kahapon sa Leyte Provincial Prosecution Office sa Abuyog District. Ito'y matapos sumuko ang mga suspect sa Pasay City PNP noong Hunyo 30 ng gabi. Matatandaang dinukot ang mag-amang Bohol sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Narecover naman ang bangkay ng mga biktima sa isang bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong Hunyo 30. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Mayorga Municipal Police Station ang mga akusado. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki patay matapos saksakin ng talibong sa San Remigio, Antique. Balita

0: atin sa Rekakay 5, Jojen Morillo.
1: Binawian ang buhay ang isang lalaki matapos saksakin gamit ang talibang tinatayang alas 9 ng gabi, Hulyo 2, sa sitio Kanyugan, Barangay Vilvar, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay alias Siegfried, 28 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si alias Romy, 61 anyos, at parehong mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na pumuntang biktima sa bahay ng suspect na may dalang alak. Ayon kay Police Captain Casalan, habang sila ay nagiinuman, nais magpahinga ng suspect, kunit may mga hindi magandang usapan na humantong sa pananaksak. Batay sa investigasyon ng pulisya, na lamang madalas na sinusugod ng biktimang suspect. Kasalukuyang nasa custody ng San Remigio MPS ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din lalaki na tumagat pumatay sa isang minor de edad na ina, arestado ng Talakag Police Station. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Kalabuso na sa Talakag Municipal Police Station ang lalaki na tumaga at pumatay sa minor de edad na ina. Ito ay matapos mag-surrender ang 29 anyos na suspect sa tribal chieftain ng Barangay Sagaran, Talakag Bukidnon, habang nagsasagawa ng malawakang manat operation ang mga tauhan ng Talakag MPS at iba pang operating units. Malaki rin ang naitulong ng close coordination sa local officials at community leaders na naging daan sa pagsuko ng suspect. Kaagad siyang i-turn over sa Talakag Police Station. Personal namang ibinigay ni Mayor Renz Sulatan ng Talakag Bukidnon ang ipinangakong reward matapos sumuko ang suspect. Samantala, inamin ang suspect na nagkaroon sila ng alita ng live-in partner ng big nang tatagain na umano niya ang partner, humarang si Dina at tinamaan ng sugat sa likod na bahagi ng ulo. Sa sitio na taring Barangay Dagundalaon, Talakag Bukidnon, noong Hunyo 28 ngayong taon.
4: Ako si K5K Buscaino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, number one most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklana. Detalye ng balita, hatid ka K5, Leonard Veray.
5: Arestado ang number one most wanted person sa Region 6 sa isinagawang manhunt operation ng Police Regional Office sa Sitio Pula, Barangay Dalagsaan, Libacaw, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Agote, 25 anyos at residente ng Barangay Manika, Libacaw. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Kalibo, kaugnay sa kasong murder. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Batay sa ulat ng Pro 6, naaresto ang suspect isang araw lamang matapos may labas ang warrant of arrest. Sa kabila ng mahirap na lokasyon ang pinagtaguan nito na wala umanong serbisyo ng cellular at internet. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng autoridad ang 25 anyos na suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagharap sa kasong isinampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Gayun din, 196,000 na halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Gilbert Basho.
6: Tatlong katao ang inaresto ng mga pulis matapos ang isang insidente ng pananakit na nauwi sa pagkasamsam ng hindi hinalang illegal na droga sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat ng PNP, rumisponde sila sa isang insidente ng kaguluhan na bandang alas 12:50 na madaling araw nang dumating ang mga otoridad. Tumakas ang mga suspect, ngunit agad silang nahabol at naaresto sa kanto ng Spain Street matapos silang positibong itinuro ng biktima. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover ang mga sachet ng hinihinalang shabu at marijuana kasama ang pera, cellphone, ID at iba pang mga personal na gamit na umaabot ng 28.91 na grams ng hinihinalang droga na may tinatayang halaga na 196,580 88 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito, si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Isang 11-anyos na batang lalaki sa Canada ang nasawi dahil sa rabies sa ilang linggo bunsod ng pagdapo ng paniki sa kanyang mukha habang natutulog. Ayon sa Canadian Medical Association Journal, naganap ang insidente kamakailan sa Ontario, Canada kung saan isang paniki ang napunta sa mukha ng bata habang siya ay natutulog sa isang cottage. Tinabig umano ng batang paniki at agad itong nahuli at pinalaya ng kanyang ama. Bunso dito, walang nakitang kagat o sugat at hindi na sila nagpunta pa sa ospital upang magpakonsulta. Samantala, kinumpirma ng mga doktor na siya ay may rabies. Sa kabila ng gamutan sa ospital, lumala pa rin ang kanyang kalagayan at kalaunan ay binawian ng buhay 17 araw matapos ma-admit sa paggamutan. Nabatid na ito ang unang kaso ng nakuhang rabies sa Ontario mula pa noong taong 1967.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuo ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda, at ka-K5 Jonathan Sabana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
8: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nadayon kay lauric acid.
9: Naapay monolaurin.
8: Mga medium chain triglycerides.
9: Check. Plain D3 ikis.
8: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
9: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
8: Kung kainom kag D3 Bio.
9: Check. Ordinary D3, walay MCT.
8: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
9: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
8: Ah, wala.
9: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
8: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
9: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
8: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
9: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
8: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang Clean Vitamin D3, Sir GP.
8: Gusto.
9: Usapan dyan, gipromote nini ang gut bacteria.
8: Si VCO, ang ato ang tiyan, na amantaan ng good bacteria.
9: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
8: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
9: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
8: wala.
9: Wala na pod.
8: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
9: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
8: Correct.
9: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
8: So,
9: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
8: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
9: Yes.
8: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
9: So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
8: Correct.
9: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
8: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
9: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
14: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
13: Hala, naa di ATM dito?
14: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
13: Daghan magtawo dito, good.
14: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
13: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
14: Sana all na ay i-parking.
15: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gigan ko bukid, bay.
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
16: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
17: Mayo dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
16: Sige, sige.
18: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Ang adunay samad ang imo ang baba o imo ang mga lagos. tanan kini isa ka sinyales o sintomas nga hina ang imuha nga hygiene o lakip na ang healthy sa imuha nga baba. Magditribayo ang superfood supplement makatabang sa pagpaayo o pagtangtang pagpugong sa mga samad-samad sa tuwang baba gumikan sa MCFA nga doon na kini natural antimicrobial anti-inflammatory properties. Ang cold press extra virgin coconut oil nagatabang sa pagbuhin sa paghubag, pagbuhin sa paghubag-hubag gumikan sa ginatawag nga canker sores. Ang lauric acid nga nasa D3Bio natural nga antimicrobial properties nga nagapugong sa gitawag nga herpetic stomatitis o ang infeksyon gumikan sa herpes simplex virus o ang ginatawag nga oral herpes. Ang Prebotella melaninogenica, ang Treponema denticola o Porphyromonas gingivalis o guban pang bakterya nga mahinungdan sa bad breath. Ang paggamit sa D3Bio bilang oil pulling kanang imuhang puson sa ang gel capsule sa imong baba isip mouth rinse dili lamang makapatay sa bakterya nga nagamugna sa gitawag nga dental caries o tooth decay. Gidabantayan sab sa D3Bio ang atong baba isip punto nga magasulod sa pathogens nga gusto nga musulod sa itong lawas. So kung kamo may mga problema sa baba, gawas lang kong tabian. D3Bio na. Ang Klinika D3Bio mapalit na sa mga butika, tanan nga Quezon leaders o Klinika de Alternativo sa inyong lugar.
11: 11 Mbps.

0: standby ka K5 Jom Sonido. O ka K5 Jezebel Barbicho. Diyan nag-file na ka sa nakalabay o nag-file na mga ka K5 sa o ang Office of the Ombudsman sa kasong plunder sa Sandigang Bayan, batok ang Senador Dante Marcoleta. Kalabot na sa 75 million campaign contributions nga wa niya gideklara sa ang Statement of Contributions and Expenditures alang sa 2025 senatorial election. Gikasuan sa bug plunder, indirect bribery ug paglapas sa presidential decree nga nagabawal sa public officials na mudawat sa mga gasa. Ang mga campaign donors si Marcoleta nga kani kongresista nga si Michael Defensor ug mga negosyante nga sila si Joseph Espiritu o Aristotle Baluyot Viray. Sa katapusang bayan sa Mayo, gitugtan sa Sinigang Bayan ang Hangyos Ombudsman nga magpagawas og precautionary hold departure order batok sa opata samtang nasa preliminary investigation sa kasong plunder nga complaint. Sumala sa Ombudsman prosecutors unjustly enriched si Marcoleta human nga dawaton ang gitawag nga 75 million nga regalo gikan sa tulo ka mga individual.
1: 11 Mbps. Joms.
0: Nasa linya si K5 Jom Sonido. Kining pagdawat sa award nga Best Tracker Team sa Sagay City Component Police Station. I-check ta na sa linya ka K5 Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Steve, yes, K5 Steve. Mapasigarbuhon nga gidawat ni Police Lieutenant Colonel Albermar M. Flores ang kining award nga Best Tracker Team Component City Police Station level. Kining kuan niya siya ka K5 Steve, resulta po sa pagpaningkamot sa mga tracker team sa pagpanglagas ni ining may mga warrant of arrest. Labi na gyud ka K5 Steve, kining nagpinding na pila na katuig nga nakabinbin lang siya gihapon sa ato ang i-warrant ka K5 Steve. Mao ni usa sa mga rason gyud nga nahatagan kay bisan pa man gani ang adlaw-adlaw nga kuan nga accomplishment report nga ginapasa sa mga kamidyahanan gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, makita visible man gyud kay ka K5 Steve ang pagpaningkamot sa tracker team sa mga sa Sagay City PNP, labi na gyud sa pagpanglagas ni ining mga may mga pending warrant of arrest kay K5 Steve. So among wa usa og matutpa kay K5 Steve nga maong award dili lamang para sa tao kundi kini resulta sa pagpaningkamot og kakugi sa tibuok team. Kagahapon nga hapon kay kagahapon sa hapon kay K5 Steve, dugang pagyud nato nga report usa ka newly identified street level individual ang nakuhaan og mga 17 mil nga balor sa gidudahang shabo kay K5 Steve. Sa usa na po di ako malampuson nga bypass operation diri sa Dakbayan sa Sagay sa may sitio Labyugo takop sa barangay Poblacion 2 kay K5 Steve. Ang maong persona nakuhaan og upatan ng SSC sa gidudahang shabo og karon sa pagkakaron kay K5 Steve na ana sa kustodiya sa Sagay City PNP.
0: Sige.
2: Sige, so manapila ko mga balita ng itong ngahipos na paglibot-libot tibok patmayan sa Sagay. Kung ang kining balita, ito tinatos DTX 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, 3x4 biotics, o extend food supplement. DTX Coffee Mix, nakakati ka na naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kibet Jung Tunido para sa kapiyon ng mga balita sa Kabisyo Publiko Kalingawan sa Negros. E5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sonido sa mga nga update. Sa lain pang balita, mga ka K5. Diya unaw sa nato niya, LGU taya sa nagimuglakang nila makasunod ang African Swine Fever. E-check tang kampiyon nga balita ni ka K5 Cyril Repe.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang lokal nga pagkabanan sa Lungs Tayasan ang nangita ka ng pamagi karon aron na dili makasulod ang African Swine Fever o sakit sa mga baboy sa lungsod. Malapan ni Tayasan na Mayor Susano Bibo Roberto nga tungod kay aduna na sila igong o natala ang kaso niya sa unang distrito sa lalawigan sa Negros Oriental. Labi na sa Tayasan ang parado sa mga kinikaroon sila nagandam. Sa pagkaroon, strict usap nila ni ang pagsulod sa mga borders. Ito na klabay ka law ka Miyerkules o Leono, ang gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental, ang ganisyo kini o executive order, aron pagdili sa pagsulod sa mga baboy o karne, gikan sa mga lugar din sa lalawigan sa Negros Oriental. Ubikan ini matod pa sa mayor. Kailangan din nga gitagan o pagtagad. Butya ko sa ni Mayor Roberto, nga ang lakang, ilakin din ipipintar karon. Ganyan pagkasulod. Ada sangpit yung virus. Sana sangpit. Nga napit. Kini balita ito na karinyo sa D3 Bio, DTX 500. K5 Cyril, DTX 500. Para sa kaming berita, servisyo Brico, Kalingam sa Negros, K5, News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Cyril Repe. Sa Picas Bay naman mga ka K5 DA. Ika 66 nga charter day sa San Carlos, Malinawon. Sa kampiyon nga balita ni ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
4: Yes, K5 Steve, Malinawon ag G5 Gayon niya 66 charter day celebration din sa Dakbay San Carlos sa K5 Steve at July 1. Kini gipakigbahin ni Sir Jory Kaligsaringa sa Junior sa K5 Steve niya matod pa niya zero emergency trauma and medical incidents during the charter day celebration kay K5 Steve. O na, mapasalamaton siya sa tanan nga rin tabang na ma-achieve sa city ang luwas o balagpuson niya 66 charter day celebration kay K5 Steve.
0: Oo. So walay kuan pero wala ba'y na-disgrasya ito? Awa, siguro nakainom. Kailaban-laban at charter day. Pinta Flores. Basta may event na sa Center Mall, kalabanan dyan ang police o ang DRRM, sako ka na o kining responde sa disgrasya. Ano mo po ni mo? Siguro na epekto bill, no? Nga ka na bitawang pigado, wag kayo inom, o niya, mahal ang gasolina. Mga siguro, no? Pero at least makita.
4: Safe ka ng sako, alam, no? Nay, kuan ron niya. Dagal factors nga nung kuan, yung unana. Siguro, walay kwarta nga mo. Ari, oh, kuan, charter day.
0: Uy, dagag tao. In fairness, dagag tao, ha? Dagag tao.
4: Dagag tao. Pero naagay ka ng kuan ron nga. Ang uban, di na ganang mo ato. Kay kapoy na lawas.
0: Oo. Mo gani galibog bitaw ko sa uban nga na daghag taong Center Mall pero ang uban nag-adto pagyud og kuan ng boulevard. Nito trogo dali nga nana ba no ka namang kanang maglingo-lingo ra gud. No, lingo-lingo ra gud. Ya pag uli drad gi unahon.
4: Importante ato nagkasi
0: 5,000 ang dura. Paita. Ay, okay lang kung kuan. Kung ka relasyon. Ha? Naunswa. Na. Amo siguro. Mo siguro nga kuan mo nakita ko. Mo siguro nga kuan mo siguro nga wa kaulan. Mo tay sumpa. Pero importante enjoy ya. Unay mo ni nakana kuan nga wa gay ka na mga dagko nga insidente. Kabalota nga no previous days ka kay Jezebel nga daghang mga panghitabo sa Pilipinas. O niya na natubag po din sa San Carlos. At least malipay man taba. No, nga kanang dili bitaw makamakma, dili po maibanan ang bandage.
4: Ang ilaha charter day celebration, wa man ko kakita, pero ma-picture na lang. Itong mga fireworks, daghan kay nag-post, dindot ko na kayo.
0: Oo. Ganyan, napuno may sa abo sa ubos. Okay na naman misa kanang taga kanan sa abo ba. Pero at least dagag enjoy At the same time, ang pinakanami gida Bell is ang safety ba o seguridad sa charter day. And also, ato na yung i-acknowledge kay Kinisla, least at acknowledge sila kini mga force multiplier. No? Aside from the PNP, nga ilaha man gid ng mandato nga sa pag-maintain sa Kapseg Kalinaw, mga barangay tanod, mga uban pa, napagyoy mga force multiplier nga galibot-libot ka kay Feb Jezebel within the area. Nga ang usap mostly dapat kuyog sa silang pamilya, pero kuyog nila ilang mga kauban nga nagabantay taon sa Kapseg Kalinaw sa Charter Day. So again, saludo ko ninyo mga force multiplier. Tanan na lang para walay kuan, basig napa ko dili mamit lang mahiubos niya. Tanan na lang. Oo, pero wadyo ko kamubo na tong sa Boulevard. Ga fireworks diri sa Center Mall nagpa Boulevard. Fireworks ng hilong. Sige, Bel.
4: Thank you, Sir Steve. Mula tumatag report ala sa programa 11 MBPS. K5 Jezebel Babichon, mas kantor na balita. Servisyo publiko kalingawan sa nagkos. K5 News FM.
1: 11 MBPS.
0: Salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Sa Pikas Bahi naman mga ka K5 DA, i-check sa nato ang Sikihor. Department of Agriculture sa Sikihor nangandam para sa taas nga hulaw. Okay nang gitawag nga El Nino. I-check ta ang kampiyon nga balita ni ka K5 Donard Dayot.
1: K5 News FM Live Report.
5: Gipamahayag karon sa mga opisyal sa Department of Agriculture kon DA ang ilang pagpangandam batok sa posibleng epekto sa umaabot ng El Nino sa probinsya Sikihor. Sumala ni Ma'am Evangelina Baroy o Ma'am Evangelina Bantilan base sa weather climate model forecast adunay posible nga musulod nga epekto sa El Nino sa mga bulan na sa September ngadto sa October ug mamahimo pa kining mupadayon hantod sa unang quarter sunod tuig. Busa nagpatuman ang Provincial Agriculture Office sa El Nino Action Plan aron maminusan ang epekto niini sa agrikultura ug supply sa tubig. Lakip na ang lakang sa pagpangandam sa pundo alang sa irrigation projects o paghatag o binhi o guban pang mga farm inputs o paglambo sa post-harvest facility o pag-awhag sa mga mag-uuma sa paggamit o drip irrigation aron na makatipid sa tubig. Namahayag usab nga ang ilang buhatan na nagpadayon o pagligon sa programa alang sa livestock o poultry aron na mapataas ang produksyon o matubag ang panginahanglan sa probinsya. Dayon ang artificial insemination na program alang sa mga baka aron mapalambo ang kalidad o madugangan ang produksyon sa mga kahayupan. Gipaligon usab sa breeding o vaccination na program aron na mapunggan ang pagsulod o pagkailap sa mga sakit nga nakapikto sa livestock industry. Sa kabahin sa poultry, gila sa opisina nga kulang ang lokal nga produksyon sa itlog, boiler nga manok, maong nagsaliga lang gihapon ang probinsya sa supply sa ubang mga lugar tibok nasod. Tungod ni ini giawag ang mga mag-uuma, mga negosyante nga musulod og boiler og layer production aron na madugangan na ang lokal nga supply og pagligon sa food security diri sa probinsya Sikihor. Ang mga balita hatod kaninyo sa Extend Food Supplement for Men para sa 11 MBPS o para sa kampiyon nga sesyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan diri sa Isla del Fuego, Sikihor. Kini ang iyong ka K5 Donard Dayot, K5 News FM.
1: 11 MBPS.
0: Salamat ka K5 Donard Dayot SM, thank you. Sa line pambalita mga ka K5 arita. Patayng lawas sa may barangay Batinggil sa Dumaguete City, tulo pa kadlaw usa na palgan. I-check ta ang kampiyon nga balita ni ka K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
6: Kapatay nga lawas ang nakita sa barangay Batinggil, Dumaguete City, kiniatong nakalabay nga adlaw. Di nasairahan nga wala na kinimasigpati sa mga silingan na pila na kaadlaw ang nakalabay sa wala pa mabali nga wa na ikinabuhi. Sa usa ka pagkigirabi sa K5 News FM kang Frankie Crido, ang kapitan sa Dinisgutang Barangaya, siya nagkarayon nga grabe na kabaho ang nakitang patayng lawas nga batod pa gituhan na tulo na kini kaadlaw nga patay sa wala pa mabalaan nga nagguyod na lang kini sa iyang kaugalingong balay nga wa na ikinabuhi ka. Sumala pa ni Kapitan Crido nga natingala na ang mga silingan nga wala na nila makita ang biktima nga migawas sa iyang balay nga sa matagbuntag nga manilhig kini. Hinungdaan nga nakabati sila og kabalaka nga basin adunay nahitabo nga dili maayo ka.
7: Naibalaan na mga tulok kaadlaw na siguro gikan sa ang pagkamatay. Onya, naibulong ang mga silingan nga wala naman nila makita kay mabuntag usually manilhig na siya sa palibot. Onya, nabalaka sila kay wa pa sila kita tawo nga nanilig sa palibot.
6: Matod pa ni Kapitan Crido nga sa dihang gipugos nila pagsulod ang balay sa biktima, nakita na lang nila nga nagubo na nga wala na ikinabuhi o walay nakita mga sinyalis nga doon ay foul play sa kamatayon sa biktima.
7: Nakita dito nga ubo naman siya. Ang mga pangagpas mga katawan, mga silingan, medyo giatake siya. Ngayang kikamatyan, nawaon siya yung ikauban sa sulod, dito siya namatay.
8: No, wala siya yung signs of foul play kapit, kinungkaban?
7: Wala yun, wala.
6: Dugang pa ni Kapitan nga dili niya pamilyar ang maong biktima, kinsa nagpuyo nga nag-inusara, bisan pa man, sa taas na nga panahon nga nagpuyo kini sa barangay Batingil, o iyang kibutyag nga walay bad record sa barangay ang maong namatay.
7: Sa akong pagkaibalo mo, di man kaayo po sa ilado kahit or di mo po tigawas kaayos sa iyang balay, na di po na po siya kay familiar.
8: Wala siya yung pabikord sa barangay?
7: Wala siya yung pabikord.
9: Nanawagan ng kapitan sa mong barangay alang sa tanan niya na kung ugali niya kung mahimo, di kayan ang pagpuyo na mag-inusara ay kung ugali nga dunay mga pagkitabo na susama ni ini, nali nga matapangan kung madalas sa balay tambalanan na. Malita gikan sa patrola, kini si K5 James de Trebayo Badukilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News, half-half.
1: 11 Mbps.

Alright, balik tama ka kay 5. Salamat ka kay 5, James Bandukilio. Ari sa ta, sa kining naitabo mga ka kay 5 ha, dito mismo sa... Nawa lagi to. Dito mismo mga ka kay 5. Dito?

0: Bake. Ano yung minamin niyo? Oo. Kaling ako ni. Ingon ang iyang kirido. Ano nga kanta? Oh, Moni, ang sulti pa mga ka-K5, oh. Ingon pa ni Gerardo, palangga man akon siya, palangga man ko niya. Nahimo na mo ni tungod sa relasyon na mundo ha, kag hindi ko man siya mapabayaan. Daw talk to Uncle Joe. Fatal mga ka-K5. Dangerous relationship. Ang problema, mga wa mo'y puangod, kay gikwaan nyo amahan ang mga kabataan. Tani, kining babaye, kung gakitiw manggid na. Tani, kwa na lang tani. Ha? Lisura ba? Pidra na lang mo. Kay mapasakaan naman mo kaso. Ha? Tungod lang yan eh. Amuning problema kagabi sa programa ni J. Lolo. Ha? Programa ni J. Lolo. Wa kabalo yung asawa. Nga may kwan siya, may naibgan siya. Ah, may karelasyon. Ang problema yung karelasyon, may friend man. Hala, patay mo ah. Dungag-dungag mo sa kaigangs Pilipinas. No? Tani, ingon ani ka K5 Carlo ba? Di man gini siya malikayan. Tani, kuha na lang. Kanang bulag-bulag. No? Kaysa naman may mama involved pa nga patay. Mga unsa to gana? Mawadaan pag ginikanan ng mga bata. Okay lang, kay kinis na. Till death do us part eh. Mga inampak eh. Mga kwan ba? Tapos ang mga bata, problema, the children will suffer. Ha? Sige. Ay, ambot. Ano na yung panahon karon mga ka-K5? Ari naman to sa lain. Problema naman po ni. Kakadaghan mga ka-K5 ang mga salawayon sa Pilipinas. Dungag-dungag po mga ka-K5 sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang nami, Gintani, kabalo mo sa kapi K5 Carlo? Kanabitaong kanin pamulitika, normal man lang na eh. Because we live in a political country. Dapat, Tani, kung naana, kung kinsay malingkod, suportaan. Diba? Tapos, eh, ang ano na, puli-puli naman na. Sa pikas bahi naman mga ka-K5, gipagwaan na sa Shokos Order ang kining Osaka motorista nga ni Bunggo og hapit nga naligsan ang isa ka traffic enforcer sa Cebu. Pwede tama play video. May tabo mga ka-K5, why mo na lang download? Alang-alang na. May gi-share ko sa imo. Sa yellow, sa orange. Nan. Loy-loy mga ka-K5. According pa mga ka-K5, sa investigasyon, wala niya nakitang enforcer. So karon mga ka-K5 mo niyo, ang ako lang good nga pag kwan, gipa-stop ka, so pasabutan nag-stop ka, nakita ni mo nga nagipa-stop ka. Mo ni kalabanan mga ka-K5 or not kalabanan but sa pipila ka mga motorista, number one, nubo sang pasensya. Ikaduha mga ka-K5, I don't know what happened. Be ikuan ko na be, lang tawa pa, para at least kuan na lang before tamo end. Play. Araw, nagipa-stop siya, tapos kalit lang mga ka-K5, ni-stop siya, o, ni Hunong. Tapos, ning-ritso na. May gani naka nakali may pagka litulapid po ning pagin pursera. Dali siya nakaligid mga kagawa siya nagligid ligsan gid sa Carl. Tapos imagine nyo ha, iring siguro mabungguan mo. Makabati ka mga kakifab nga maglagubo. Tao pa ka ha? Namin nga tao mga kakifab, din ni tagaag kay gayon nga makadrive. Kung napatay ni rong traffic enforcer, may mabalo, may mawadaan sa amahan. Kanabitang wala ga paminsar. Sige, alas 12:55. Wali kong oras mga kakifab sa itong tulumanon. Sa ngalan sa ribok pwersa nga naglangkob sa 100.1 KFM News FM Canlaon, 95.7 KFM News FM San Carlos, o 87.9 KFM News FM Gihulnga. Takot ang technical partner ka K5 Carlo Peña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico. Samo naman nga Big Boss, ang among CEO President Doc Ramil Uy. Kiriga pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. Happy weekend! News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Janice, dugay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab, si Doc Ramil Uy, hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
5: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
4: Mm.
5: Iya sa tao ang rod shape.
4: Uh-huh.
5: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
4: Uh-huh.
5: Pareho ba nang magputokopya ka Sir JP?
4: Mm.
5: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
4: Mao
5: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
5: Yes, problema ra gihapon Sir JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
4: mo nay
5: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
1: DTX 500.
6: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Garigyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
4: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
5: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
4: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
5: Mm.
4: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
5: Mm. Labantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
4: Mm.
5: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
4: Oh.
5: Pagdaghan sa mga sakyanan,
4: oh,
5: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
4: oh,
5: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
4: Ayay,
5: gapataas sa oxidative stress.
4: Mm.
5: Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan,
4: mm,
5: nya inom pod og DTX 500 og BTC.
4: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy saying maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.

0: inom na og Mighty C.
1: Mag-Mighty C na!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Extend Food Superman from Man.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gida nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanam. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
9: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
8: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
9: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interest, flexible nga bayad, sayon nga proseso o paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awalagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
8: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
9: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
8: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
10: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy na ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
2: Hisgutan na to, Doc, kung unsa ba ang cytokine storm. Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang issue jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
3: Correct.
2: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
3: Kana bang nakuratan ka?
2: No.
3: Gialimungawan siya ba?
2: Correct.
3: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabo ani kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
2: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
3: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
2: Ana.
3: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3Bio?
2: Oh.
3: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
2: Mauna.
3: Ang unang button jud ni D3Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3Bio ang imong giinom Sir GP.
2: Sa to pasabot Doc, kung naga D3Bio ka, malikayan nimo ang cytokine storm.
3: Correct.
2: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
3: Kay kung D3 medyo dihado ka na,
2: oh,
3: may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3Bio.
2: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaara jod sa D3Bio.
0: D3Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
3: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa
2: atong
3: lawas.
2: Yes, of course.
3: Kini sila mo ay silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
2: Correct, anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
3: Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
2: Oo.
3: Butangan dayon ug guardya. Pero kung may hubag na daan, mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
2: Oh.
3: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response. Naapod na sila'y gitawag nga TNF Sir GP.
2: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3Bio ra ang makagamaan na. O saan ka din ang meaning ka TNF, Doc?
3: It's tumor necrosis factor Sir GP.
2: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
3: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
2: So meaning, diliingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindot kung magsige kag inom og D3Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3Bio. The MCTs of D3Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
3: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
2: Yes.
3: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins. interferons mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3bio.
2: Wa na tay igong oras Dok Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon
2: dili abusohon.
5: D3bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health news. D3bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C!
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man.

0: Gostilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa Jollibee.
1: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia. O guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Extend Food Superman for Men!
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingin bala mga meg. The best gid ang Extend. Food supplement for men.
12: Extend Food Superman for men.
14: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity niining blood-brain barrier.
6: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyo ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna ug baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
5: Bitaw sa?
6: Mauna nga kung ga-DTX 500 o MyTC pa Diyod ka, makahatag po ni dugang pang proteksyon nga gikan sa sulod sa atong lawas.
5: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo mo nang naakini redundancy sa protection.
6: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
5: Yes.
6: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
5: Yes.
6: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung DTX 500 ug MyTC aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
5: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries ug brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrehan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nagline sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX 500 kung sumay TC
6: sulod.
5: Kasulod.
6: Sulod. Muna yung nakanindot anak Sir JP. Ang makasulod rani ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
2: DTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose og magamit sa brain cells.
5: Maudi
6: ay. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
5: Wow.
6: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
5: Ug ang MyTC, Dr. Ramil, ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug MyTC sa imong brain health.
6: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
5: Yes. Kaya
6: naman, basta gainom kag DTX 500 o MyTC si adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong
5: mauna
6: immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa MyTC o DTX 500.
5: Yes.
6: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy niini. Mag DTX 500 o MyTC matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
5: Wow. So what na dito igong panahon, Dr. Ramil? Kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, seeing mayong lawas. Ampingan?
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana.
4: nao. Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detex 500.
2: Detex 500.
8: Pumali sa mga butika.
2: Detex 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: DTX 500.
4: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So
7: una,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Extend
10: Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka capsules sa buntag, tulong pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulog.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamaytisi, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytisi, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Usa-usa na po nato sir GP ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
5: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis ug inflammation sa pangkriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
6: Correct yun Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
5: Correct. Napay-usa. Fatty liver. Daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pankreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 ug MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag nimong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
2: DTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
5: Yes!
6: Nindot yun ang DTX 500 ug MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 og TSH. Oh. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka og MyTC ka, malikaya na nimo.
5: Sa 14 pesos na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka high blood pressure, di pug ka magka problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
6: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon sir GP nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong nga mga organ.
5: Of course.
6: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
5: Yes.
6: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
5: Naadyon.
6: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 ug MyTC na ka adlaw-adlaw.
5: Oh, ingon na ha, DTX 500 ug MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon Dr. Ramil, time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
9: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
8: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
9: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered din ni siya, ma'am.
8: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
9: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
8: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain nako ikalagad mo, sir.
9: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin ako nimo. Bye.
8: Bye, sir.
10: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidad ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukit, bay.
9: Uy, tingala po lapo kay mong sakyan nan.
10: Gitaw, mabakaros, ganyan ko?
9: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtenin, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga donate 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Mil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
6: Mm.
5: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
6: Mm.
5: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Mm, naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
5: Kayang-kaya jud.
6: Mm, makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
5: Oh.
6: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
5: Kana?
6: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
5: Oh.
6: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir JP, cold press ni.
5: Oh, kana?
6: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron, pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
5: Correct.
6: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
7: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio! Ang Vizio gamay D3! Kapalit sa mga butika!
5: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na ko 1-2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
6: Mm.
5: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
6: Mm.
5: So nag-inom ko 1-2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kini na pod ang muhatag nako og kusog.
6: Mm. So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
5: Yes, Doc, as food. Mm. Healthy nga food.
6: Mao na kung buntag, usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata.
5: Oh,
6: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Mao nay mag-provide ni mog energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
6: Nga naman.
5: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
6: Correct.
5: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus ug bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni, mao nang dapat mag D3 Bio ka. 1-2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
6: Mm, ang gikuyawan ako, Sir JP, dili kay ang trangkaso.
5: Saman.
6: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio.
5: Oh.
6: Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan, kay ganang i-quarantine ka.
5: Mauna.
6: Sulod sa 14 ka adlaw.
5: Ay, ay.
6: Dili ka pagawson. Mas maayo pa kailangan sa hilantan ka niya inom kag ditribayo kay sa quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
5: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
6: Para sa si Doc Ramiloy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw gabusohon.
4: Ditribayo.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Das pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa yung lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C.
1: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na ginakon. Ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio ng may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Sport Biotics
13: Extend Food Superman.
14: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Mga ka-DTX ug ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
5: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
6: Atong niaging tuig, Sir GP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan, ug sa mga namatay sa cancer 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir GP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna, Sir GP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. O nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas ng antioxidants o ilang nadiskubrihan nga naaradi ay sa panit sa tubo.
5: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang disugar sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidants. Oxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og MyTC, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
6: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og MyTC. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug MyTC nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
2: DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid sa imong liog og makuratan ra ka na nabugkay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
6: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa na sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og MyTC ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og MyTC. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals o oxidative stress ang muguba sa genes o DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
5: Correct.
6: Kung wala ka gainom DTX 500 o MyTC, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir GP.
5: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa MyTC nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
6: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og MyTC? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
5: Wala.
6: Advice ra ning ako ah. Likayan na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og MyTC. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og MyTC matag adlaw and be cancer free.
5: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny na diagnose nga naay
4: fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Ang aton kabugusan bilog na network nga Sports Fest, yes. Masulit liwat kay kung sadya nga Bacolod pa lang.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 nga may Visio.
11: Visio.
13: Gamay D3.
14: Apalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
5: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Nga ang Ginoo, nagapubo sa iya mga pagkamaayo, biskan pa sa mga malaot, o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga paslamatan siya. Kagasa, kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga paslamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magapagkadto sa aton nga pagtuon mo utor makabyanan, padayonon ta tong aton nga ginatun-an ligad nga modern revivals. Gayon may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, numerolog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at tawbayt na bahay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali ginkinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala. Amo na nga ginkinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pag-alagad, kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala, nga ang ila balaha, balaan nga kabuhi, kag ang ila nga walay kasawayan, himpit. Amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli, kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan ng kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling sa iya mangitutunan kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling ang